Mora mora bunga usese, maika muse maika ngo ekska FM ke kumunga ne kang. Mukungwe ga masa ga jawa dia Philippines 3 verse 13 ni. Makusang ora sa tuwi jawa ka ang mitesing mitesing Philippines 3 ko ngam na ko maktua ko maji thwaya wa chili. Yang e paling ngwa maktunju etam ko ide maji thwa chikau. Masa ko ida ko kan e tene ne maktua o. Kause ka e paling ngwa unhuna uwa ka ai singa dai ka ang. Kati trau kamake o pringwa mo hunna ngkham ga chilge o kam ya chi ka ka ga thoko ka gang wa sara we kwa khong ga hu thwa wa chi chili ke yo ya ga kam ke kham cho don le ang wa chi thwa ya he twan ga ben e da mo ji thwa mai da ka tho ya yo ya ka tho mo pringwa mo kung ngam e ngna ga chi trau ngkham ga chilge he ka we ge wa sin da we ko se ta ma sa wa Kunun ngabe khun e ka wisika ya akunisa e masinde ka ka manhuna ka tsikao ka mke o ama phonde khun kao ama wa vipangala kao ka wisika la ka shan khwang wika ya grunka ya gen hren ni tonwa u ya kham dawa a wona ka chili ka he qawe game ka pringwa ma kham ka pringwa wisisa sing hei kham a uwa mo hu wona ka chili ka he dhwa ke khamkamu thwa jalang ke dhwa khamkamu ta wala ma tum tera vindila dhwa juba jwa ka ka usi ke jwa kawa ngla sha usi juwa jwa ka ke wala ya ng ta pringa wa tum ko sen wa ju juba jwa tu anle wa ngla ta ya kula kao wa jwa guwa ya tinwa a ta ju kamara kwe angwa ya kula kao jwa tu kham thwa chiri ka he kawe ge ke kukwa ka ka ang u shing ka jala shing amen

0: Ye men sa mwa so nga ke ke ka ke mke wolang chuma ehe ma si ka ma kaya mko purkhara me kya chwa ngum se da ke wolang chuma ehe ma si ka ma kaya ta sa kreng musi se ya ta kwa kwe ki ehe ya kong wa kwe ki ehe mke ka ke kam chuma ma si ka ma mko purkhara kya chwa ngum purkhara ma chala mta kou mta kwan ya mhm da ke ma ni chwa yo ya kwe ka kwa ka kam chuma ehe ta ni chwa sa ngu ka kwa chu si si kya chala tuwa ka kwe ke mke mko purkhara ma ka chwa ngu purkhara ma chala mhm ta a kwan ham teke wukwe awa si chwa ka usi si kehe a chala tuwa ka kam chuma ehe kya chwa ngu msira ki chwa ghi sa ghi ka panga ka chuma ehe ita na ni ki ngum waka uku panga ta wola ehe mko usi kya Tusisi ke akala tuwa ka kake mke pa ke mko programa unge maa sikama kaya mprogram kia chongu. Do mkwa radu XKFM msikama katita e. Nsa ngei kwa e kanika e he. Tusisi ke akala tuwa ka kake mko programa kia chongu. Nga ke mwasu ngei maa sa atitia e. Nga ke mwasu ngei he ati he maa sa ayi. Ke ka ngasi wala nga mawa akhiri tete na mwa tam akhiri ngum. Tike hi kai a ta am ke wala la ti top kwa radu. Ekskefem msika mak em.
1: Munga isa ti Afrika wii glan ui ngay ngay a makuwa kuyi hewa mahala wii. Kakwa ngay ka hi a gaya datan hi ngay a glan u an e. Takawa hi atu glan u an e. Agba makuwa kuyi ke www.registertovote.org.za. Ke kwa lukali tam kamak tam dansang di kamak du dansang. Ngay ke kawa hi a glan u an e. Apanin ngay a glan u an e ki kwe agi kam. Mungta mahi awa ngay atani pe nga o ngay a kwe agi glan u an e. Mungo wa anjiki si koni ning am ngay agat iya. Ke data mahewa. LGE 2026, 4 November 2026. So, hukang ngaya ak eke angay.

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anja ekska kia hwata khana a, khana ako kiyama. Anja ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu, kumusa ndingo sana, imkwem kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya te ti mungi ngi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tri manu chaka ve shung kara ngi am te te
2: ngao ji tama chaka ve hom
1: kwi nyu ata no gwa ma do be nga ma hom kwi no na chaka kwa nga ma ta ta ve
0: ha mam yo ka nga ta ngi
2: tama chaka ve hom kwi
1: nyo ata no gama dobe nga ma ikhomtwino na chaka kwanza ma tawta be
0: khamam yoka ngata ikho.

0: Mekesika akhiri ekwama khwandimba badira doing kwama chamshiki 313 ngati borisi konga chameni ngasi bori ekiyago di monika njunga ngiya ukukadin sizing ekwama karahuita bafana bafana no mamelodi sundowns ki bora ita hingi ukuya Jaden Adams me Stellenbosch ki tesenta Adams yalfi yuli sika 25 akwiri ki siya khakoga me tsadi South Africa is siyako muna mukopi bore ama yama na kukua kwa ya tinki. Oe kteo di huma amu siki karati na bora akteo ni saa kaa kwa kwena ki. Spania am awokiri kare kwara hiu kwa sundown si nubafana bafana ki. Aka te zana na kaezi na zaro kaezi am kwenyako teng kam kwa kumkwara hindi. Uru sinago veta magwana mkaka aa sinago te guta. EFF parte yen sika khana kheku ki ndouta zao kaiko ke kwa na kaiko ji a 13 ka sigongi na mkweto yando bora i okapare mlimpopo tinki yako anga go parte isi di sekretaris general marshal dlamini takiti a parte isi kheku siki zao ka keka kwa na ji a Kara kona anga tati mandak edzi na khana zauka edzi ndauta kumusina gurita. Nima anga ati mwe khasi yekte sika awasi ya khwati haan politiki aniziki. Kom kara mandako South Africa ki tinkwena kunga anisiki ta. Dlamini mga kwaate bori ya kawutu wate. Zarok aizi khana zawako kezi kwena kinta mga anga he. Gansenzi tamaha yamako shurika taguta. United Africans Transformation takite parte ye khana khun anijaku yaku angrati veskapu tau mkunda kaika oiki presidential Ramaphosa mpapira e kwaase natinhe kuise natinki Kuizi kwa hati zikaw kwa di parte ye khana aniki anka di khana doka di vim Ramaphosa zarok aizi mboro ngay tesi na iki na sesa gangho zi amdi kwena anki oka guta. Nuna anka di mboro nga angi kwe ki tesi na tano kaswiri kara sesa iku kwa ha huzi muiko kwa kaiti ta. Parte ye khana aniki ofuna ki mboro nga hei kha karako anka di Kwa kazi khana ka suri sena te presidente ma parlamente dik eyaki no South Africa ki anako ti kwena ki kuyako im ania ima nga matati kwa zi kresika tia kwena ansa kia tiziki. Te borise kheri oe. Kresika South Africa ki gwana mkaka hautua umdoma koti kwena ki koro koro senzi ti mkamati mgloem okhostesi mki hautua di mkuya. Di tzinza sinande ukhavana kha tesi na gurita. Kwa bori ya kwara ti kawukwa ti central energi fonzi ania tema kona ki petrola di paro a khasi he el kurusi mketa ti yenrandi saisi sikita. Kwa angkara kwa iti ya haa 390 oktan petrol he, khasi ye e yen rand kite kwa ya 30% saisi liter ki kurusen ke ki suri sen ta. 590 oktan petrol he, yen rand ino 620 sende si ki khasi ye kurusen ke ta kwa angkara kwa iti ya haa diesel si paro a okta ki susen ane si kite gom. Kresika hautua di nguya di kwa akteo ni saa anakwaina angkarati. Muna nguya di paru a khasi he tzinza sin ani ki tesi na guta. Nguya di paru a di tzinza sin aku angkara kuita dunil daka. E sika khasi e kam nguya saa isi susi na hik e kha ku sin ani ziki tesi na guta. Kresika nguya kaitenu paru a unwaki $100 per vati saa isi sika chunga sin aku hata. FM
1: Kim. KFF manita ngomde kwa akhiri ke walinki SKFM. tam cha wulang yam cha gya sam cha akhirin ngam ki wulin ta yang gya tangan tam ka ki ngam yam yin ar vertin moyon. Simitilo yang higia ua bafana bafana ngayong ngkong wa ki Mamalodi Sundowns yang hitig gya wa Jaden Adams kalag tam ka sing gya ngong Stellenbosch ayakunan tak gya da ton gama yan. Adams kan sing agya kam sin wa yalf ki Yuli kang hiya tig gya ngukulak ya kau kia 520 kaka kau ya cik di geng kukik tayan. Vigi ng acuan ngusin agi ra toa kum kum kum wa cikang ki sit Afrika ng gani kuna kang hit di gi cukin ng ngulin ng agak di gi ga cuk kaya kwe ki ka bhola ng kang gya wa viral biaker ng agak gani kunan. Ya kle toa cik di gi tin cik di cikang he kwa yang amakan eki ngulin ng kang agak gani kuna kang ka cik di geng kukik kundisan ya spani yi ng higia uwa sandown si ngawaki bafana bafana ay ng kaw hong yiwi sisi atik digi ta ng gani kuna wangka ang higia kamsa wang nage Adams aya aw yang hitik digi ng ho kondisan. EFF kalak tam kang atik digi da toa kam ka yi diharitin de aka to namo uka atik digi ya kondisa toko yandon aya kambo kuna ke lipopo yi tik digi da toa oku yan. Parti ay ngalaman ngay galak o klaklang gya wa Marcel Glamini agya o kuya parti ay gani kuna taki hanggulang aga chon ngay chik digi a kaya kwe gya kang ta kwe mgu gyan sing u yiviko man aga gani kuna mam chima yi chik digi da chwa sing wa dumina ngay viko man aga giga chon ngay kahman. Ngoyin aga ngaw si gang gyan ngay kuy ya gya kam kam mgu sing wa chikang ki di gang hing halaman ng o kwe chikang digi ng politikang aga gani kuna yi tene gya do kam sun u dumina ka hong yin gya o politikang aga gani kuna gisit Afrika ya ng aya chon ng yi atik digi tu kai kamako u ka kisi gang hing digi ng politikang aga gani kuna. Glamini tene gya o kuyan halaman ng gante ki vikoman aga kisi ka gya kam sun wan aga ka hong ngaw kisi ngi ng kanun aga kisi digi ya manisipala titi aya kuna yi tene gya kam kamako sun. Unite Africa Transformation ayi partai geng ungkacon agan ngau kahi gie ke ukuya veska pun ayi hofu gani kunan ke kahi gie thokkali u president Cyril Ramaphosa ke halaman ngka ng yi agi ng parlamen ay ngak kham kham goi un ay ngau article nir en tak tak aya proses gani kuna ke semane gie da cha kaya ya ke kwa ng partai ayi gani kuna tene gie da ng ka kui kang hi gie kham singa proses ya ng he Ramaphosa khawit tamani sing ge thwa kha khama khuya go ki kang he gya wa ti kang ka gani kuna ochi kwa ge ga chun diwa kwa n vetang aya chon ni te ni gya o kui ta gya kham kham go sung wa vi ko ma kang ka gani kuna ka hin khalma n sing gya kham sung wa ka khwe ka gani kuna partai kang he gya ng ya ta ke chi hang kang ka gani kuna kan te ni gya khal un la ya ng aya kunan yi gya kham sung ta ke parlamen ay vikoma gi ngbunga ay donung kang he ya sit Africa ay chorna semgu gi hngkang ta ko sing gi hng o queen nga wa queen gi kham kham go so ti ga chig gi ngong mol ngong aga khuna tang hm ay fasin kham sing kang chig gi ya wa chan aga play show hng sit Africa ay to hng ya chig gi ya wa a khestes ay a khuna sing a chig gi ya kai kham go chan aga play show hng ngaw si si gyan ngay ang halaman ngay take yi ang higya wa sentralan energy funds ay gani kuna gyan ngay take petrol ay a presyo ang atik de gya tam ka higya kam sun wan randi ke per liter ay gani kuna ga atik de gya ngay wan jang ka ang atik de gya wa dri en ning ta aga gani kuna petrol yi tini gyan ngay take yin ran diar tak sen ka atik de gya tang wan ha per liter 5 en ning tak aya petrol higia kamsen teke yen ran season 20 ya chik gi ta yang hawan play show gan chik gi wa chan ga si gi kamsen teke ga chik gi da thwa ngalo khama khwen ka ang he seten gi ya ok yang khalem ngang gan teke ka chut dhyan ki ngol ngang chik gi ya khalik khame un nai aga play show hm nai aga play show hm donor da aya kam ka he khotem chik gi chok kham kham go su un ang ngam halichim ga gi ya wan $100 aya chon sai sia singiang wan mai ke ngoleng aga gani kunan ke ngui aya cha chon kang he ka chig gi chuge tu hya wom chang hom yi ng hya akhiri ai fasi de gem chola du chig gi wa ne khiri kham ja dir gi sam chang hom ke SKFM.

0: Mekgesi ka nigeri etiki amagwana ncedi iburishi kongo tsamendi babadira doen kwama tsamshiki tekri tatina ziburi ekiyago ti monika ntsunga boronga aho hi kwe a vusi musiket mahlala ta qiti qaye amdeta ewa qari khwahina ndeta kwankara khwiti manda ga tsayeng khama te vyekeki Johannesburg se ku qaeka o ikitesin ta veta anya ki ha ka kwe ka simusa ta ai tsina ko hama ya ku ankara tin o akuji khasi e kwankara khwiti statia ke khuwa Mwahita sweta tinkwe Christian Shepherdi nkama de via ke gim. Matlalan amdeta ewa kare huyin ha kwena. Kwea di kumkwa kumku mborunga zim. Pumalanga ki biesa khaitia ungdoma hi kwea. Zo sibu nyone a o kaike matlala kham aniki eka kham wisensia hi kwea. Teboko tobe jane no tri aniakitehi, sienki mo kubongta. Departement de zao kwe kwi na zao ate ma kuna akratin sesa zikhanazi, Bloemfontein kiyam sena khwatiyan ha sesa kukhana mousa, zao e kongka oji no veta a kha mwoka kwe arako sit Afrika kia kana hizitu kutu sendrita. Tresika provincial karamanda ko ha kwe mali pongwe ntlela ta tite ma a karatin se sa ji khaji he tesina go biesa khaiti a tsone sa kwen ndo ma ko kya kara ko tinga o east end ta tite ki ka odoro pa Bloemfontein sie no fauna ta tite nka o sikita dri di omba pira na sit africa ki ana kho hin tin kwe a stora fauna ta tite ki sie ko kho sina tim tin bisa khiti ze khadi ekresi ka kyanwa khati ha za o nka ki kwena za o ka ita tin kwa na di dikuto nya ki ndela a kara tin se se khasi e kon se na ko ha veta ndo South Africa ki bisa khiti a ndo ma ko tin kwena kyan kara za o ka tirita a tsamsi o siki ngwe ki kwe ya tu za o tsiki za wa tenu kwa ta tin veta e khasi e tsone sa dikuto e qobem So, nyam kara sesa kai komu kai tatiem, ibola zwangai endo kwa ka gurita, siye khasiye nyam kara khwi tiyan ham. Kusa khakare manas tiyan kwe kham kini tso he zara kai tam, siven der ta khakwiri Ed Hunty, Oxford ani ki angakara tiyan khamati akha vye keziki, kui he kwa sinangu tam. Sika intu e khasi e bundi yogo ta kite stam viresi anisiki kwa kara khwiti ya hamu ka isando kom kara kwea kawa gori tam. Deise ndengie e khusaisi kwena ibola zwanga e Democratic Republic Congo aniki kwa asina iki o khwatim. Hanti angakara ti bori kha amu kwena Democratic Republic Congo ki kwa ekuzi tesi na tinkim. Nima angakara ti sika faifta khasaisi kwena Tuisa khatari kare kutuara tingi kwa tsui kwa asina tehe khana ki zara kaita. Tso he zara ka oego kwena khana he zwanga asiki kou kou kai govem. Kwa kwa ka zawa kou nisa anakwa kwena nina asisa ko mwago. Ma yo nisa nina tre siki ntso he si kyare huita kam siki komka gurita. Te bori si khiri oem. Sport yanza desi no sa di baraki Peter Kotsie no Ruad van Rinnen e sika sit Afrika sit enhe e suita di kheri o sa di bara a 50 meter sa isi nkoro ka dia drien bunda ka stat bond ta kite wo kre Glasgow Scotland ki ha kim nta para swimmer ta kite kwe Nathan Hendricksi uka e sika kwe kwe na wo kri ane sit Afrika ki Nyam ka madalia a wo di khouti di a ka kwa kwa S13 da ki te honert meter freis laga tsan taga barata mi di sikim. Nientin di kwiri kwe a khana ane ki 54.54 sekonde si saisi ka we oroko tkhuwa di tsam ka dango e Scotland di si di Stephen Clegg ngoro e ki ae karako winana team e te ne khere borise khere o ame te ki siako e alfred amati kwa te borise te komago xka fm ki
1: kim tsa wale tsike ya wale nke ne khere ke xka fm tole magia ngambuko nge ba xka fm ai wita nge ya tangtemika ke ngum ya min reverten moyon ulan sing ge tsa sobesa wa gani kuna tsike ge o mana kao ya higia wa Ulang ayuan, fusi musika tu maklalan, kang hecik gigi ak kamsung o yavi koma kong yin hik gigi tu ki kamu ki pangakan kula mandakan ak kam yik gigi ang ung yuan esper ay kunada sing gya subisa kamu kun kula ya un. Rekhter yang cik gigi ak wan, kamis musha ya khawit tamani gya ngun hari ke tisang aga krisi sing gigi da tu ki tisa ua gani kuna ko ang, kang he sing gya kamsung o statun ay khate ya kau, yang gya wat tuwe ding aga wan, Christine Sapet, Yite ni giya kam kama ko un ang ngawchika ngi viki yang ayang hi giya chigrin. Makala ang ngawki yang kulapanga ka ong sing giya kal kama ko igaw ki digi ga chut a kong kang giya obisari di kong giyang umpa malanggan. Jawo siya bo yane ki gani kuna kwa un ka hi makala sing giya kam sung wa ya tali. O ya chidima yang hi sing giya kam sung wa kaw ya gani kin a gani kunan. Tabi ko tabo yana. Khawit tamani cik digi dan ung lang acuan ngam ngawa ki maso ayi gi ikawan cik digi awasin ki maku bongge ya ng he khawit tamani singgi ak kham kham kusang kula ya ng. Departamen yi ng he ki gi ak kham sung u fiko mang agani kulang ngawi arbaid yi teni gi awku ya blum fantin akunata ki vita ng acu kham kham kusang uan halaman ngang ayi gi da tawa un ak kham kusang ngawa ka ngam kan ngaw si ka ng digi ya uan kama ngulung ngay ka cik digi gan hong awa vita. Aka kau yang cik digi awa malibong gue, ngelala, a cik digi teng hua oku yang kali mengang tegi ngkulan cik digi ngwe kunisa is ain ayak gani kunan, ke funan, kang hi singgi toa kam kama kui sen. Lakau ay dring gi kulak khanu, ke stolan cik digi awa funan ayak gani kunan sing digi da cuy ngwe hiti ngamakan dia, kang hi giya kam suang gan ayak vetang ayak ngung awa u, o kang hi tini giya suang gan ayak khasun hiti ayak gani kunan ngwa ke felakit ayak viko macong ngung kunan. Ya kungkui kan gege ngun ya cik di gya uwa yinki gege hana viko man gani kwa sing di gida chuki wana gani kuna kwa ki gege mawavita ki mula ya ng aya chong ng kan hi gya kam kama kwe sing uwa kan aike gani kuna kwa ng. Kahi kan hi cik di gya uwa ibola ng aga ga guya sing a cik di gida chua guli kama kwa ng halem ng ng mku ge ng wana kan ngaw shika si gya ngun ya ta ki 7 in diar tak ng aga kaw inot hant ya ng hi cik di gya ng Oxford aya kunan kan hit gi chuk wana kuya angkin khalama nga ka sing ya khamsa vegen aya a kha chong gani kunan kan hit gi kan chik gi ngoi kumisalan guya ya ang sing aten gi ya kham kham ga sun wan bun don yo aya gani kuna ko ang he yi ten gi ya khamsa mu gi gi chun nga guya o gi kan aga very sik to ka ga gi ga thok wan ngalo un yi khisi chik gi da chuk ka wa gi kan ka sing ya khamsa i bolang aya virusin kan hit gi chuk ka wan An aya kungguin aga ngawsi ya giya tu koshang sing agi tro kam kam kusang ngole gan cik digi awa Democratis Republic Congo aga gani kunan. Tu cing aga ngawsi gan cik digi ngwe kunisan ka ang hezi i agi ge un ang ngawag gangan. Kam sing aga chong ka ang hezi ngiang ngun ya degi kahi ka ang i ang hegi awa vitenskabla ka ayi gani kuna agi ya un ang ngawag tu chi ge gani kuna kwa mko gi o guya ya ang ma cik gi da twa kang kama kwe ka sing gi chon nga gi cik kwan. Tang hum ay fasin. Dam kao yi ng he cik gi ya uan Peter Kuchie nga wake Ruth Van Ryan kalak tam ka cik gi ng sit Afrika nga gani kuna ka gi get kli chow kama kwe ya ku ka he gi ya uwa ching ngay ayi chung nga ka he gi ya uwa 5 tak meter ke ka gani kunan 3 and 20 tak stay aka giala kan cik digi chukun giala gani kuna cik digi awan Glasgow ay kuna ngwa ke Scotland Thompson ke gu aga chun ngwa ka ang ke ngwa ka ya ang cik digi awa natin Hendrix Nakam ke gu khawit tamani sit Africa ang chon ngya cik digi den ngwa ngialan Mandalia yang he giya wa khoti aga wan cing mai ek gani kuna ke gu aga chun ngwa ka ang giya wa SDR 100 meter ya cik digi den ngwa ka wan Nerentin aga kau yang khawit tamani cik digi ki un aga kama kwen ngawa ngwa ki gang ki gung aga gani kunan 4 and 5 tak koma 5 4 sorry 4 and 5 tak koma 54 sakone si ya tik de gedan hunge kongwa ngwa ka ka gani kunan kam sung ka tik de gya wa scotland ayi ngong ka tik de gya wan semni ko ka ya ng he khawit tamani tik de gi hunge kongwa bu ka ngwa ka anke manita ya ng ya chongan wam chang hum yi ng ya ne khiri tegem chawla diwitik de gya wa yal firi kam cha dira gya sam chang hum ke iska fm

0: go take up on number for two to say, the creep. Get it down, toku and the creep at an eighty cart. Mapuna sick at a hang at the day. At the hat and a take, what I mean, done get
1: I am a person who is a
2: no me rakina mo so bona tata tane go te
1: te kuwa na no khona ta jama kwa ko angai ki
2: no kuwa na to mo so bona ngebe khona na tota kwe le kwa ke nta kuwa na to ke tlo te
1: kuwa na te a ke eng kara tlo ko te ngi kwa ngi ta ngi a te tsa ma ve a ke te ma te kya ba ma ta ko na kya ba no a ma kwa ko te ta hi wo kuri na ko ke eng kara a kuri a ru jimbiri ha kwa ma tinara ma ta ko ma ke kara ta no kha no ko kara ta si ko a ru ko ngwa ko ka ba storam ki
2: no me rakina a ba storam no storam ta yo ka te khawe
1: un stora mate inte ma un khote avete kwa no arha heta kono kwa man te mute un ha kya vete de vete kwa no da kasa
2: na me de kya ba kono skat musa na to kya ngara te ten no to khason de su anenta to khasha na go te wa mi to ten tsa
1: te khasha na go te te vete ku spatram a spatram go tsa sinu tloe tsa asinu tsho no tsa kya re no ya tloe te na tloe ta te te ta
2: ma me ras o wa aspatra ke tloe te na tloe te ni re tu ka ko ma te te
1: o mega sim o mo ko e vespatra mano a mo ko e tuna tun a isa ma chat na ko e a ki khan a bet no fry ma ya ka ne ka kharu ti kuwa na mu
2: no a sere ti ha me ata ko na khaten ta ko na a kam ska ma gi jan sere ho te
1: a mi ma jao ta se tun ko
2: han be ko jao kam te a mi ngoro na
1: a mi ja ma ti se bi ja ma do a chan ko ko te ta hin ka em ta ti hin ki be su ken mo khara ko ji te ta in spatra ki jao ko ji te ta hin ku ji am ki jao ko ji te ta hin ta kun an ji kya ba kha a ma jaro ni ngun ka han be an ti ja ma mun ji ni ma te hin kha an ka jaro ke ja ma an ka ji jaro ko te ta ni mu si ka ma tri ki mu ma jawa ko ta se bi han be shu le ba ku an ti ja o di ka am ni mu se da africa
2: ngwa am ko kam te ten am ko de kho a kam jawa ko te ten
1: anko suapo man anko teta vier maham.
2: Osabe kota awa te anko te.
1: Ya no kun tenve furaimka. Ta kunu sin no ya ta hensinu.
2: Ngako sin anadi ngasire de sin kiaba ya.
1: Ya kunu kiaba tebe kan durim kin ama. Ta kunu toki kato mtuna ha en tinaran de tinaran va te ama yo kwato. Tinaran de ma penima. De fo yfran de ma sho mukhuma. Dona gran de ma sho mukhuma ton ton oko oko anka chi ya te kwate te ama anave. Ate kuna randu makara kwa na shuit ma si kungi sa. Tini randu makati cha mtasa mana hiya ama cha domi ya kani kare anko ma kewa kwa matagi kati. Tate chi ya hini. Kwa na ate kuna ate dugu tuwa ku si yata. Ngeka kwa ni ate kwa ang awa haki ya wana kwa haa kwa sa di an. Ofu haa kwa di ari hama kwa makara kwa na tuwa haa kwa ya gobe haki ya ate tika tuwa uu. Tate chi ya tabe te kuna se.
2: Nga sere kamsi ya nkamtu wako eno. Eno kudu chinja sene kwa yko nasi kabe. Nga kamtu rado ntie fie te nguji wako tie hinga ome khejiki.
1: Te baskopo mamu. Tahin baskopo. Ere kwa tani tokunu baskopo mamu. To foride masini mu. Tate ten mu. Tahin te tie fie kuma. Awe tie fie kuma kuwa na mu. Tahin kana mgu mkite. Sungura mate tkoro kuno.
2: Nga singura. A foride sika sin tkore tien. A baskopo esini mu.
1: Basko po emu no foride hemu ni ka kwara ko sit ama ti kwa mu ti no sungura ma a tunta na am ki ta gara ni tkhoro ta tuna ki veya ta tkhoro tkhoro ni tsana ka ni tuehu ta tete ta hi
2: ni kamse ka amba sungura ko enta na tkhoro ne ko te
1: ni kamse ki disku ma tkhoro a te to disku ma tkhoro e ta me to e ti no tun ti e fe ko sa tkhoro e ta me no tun ti dim ka to ti pon tron dim ka te pon tron dim ka te ve a te ti ya ta tete du ku to ta ko na ni te ta te kona te duku to ata ha
2: nwa ami khamid a ngu ato tsana te nga na ngu jike to te ta ke
1: te be khwangu am o ma sendi khom qema ngum khom qaba mka tsaro yo te te
3: ya me sa mo so ye tu ge tsantsi ke mke wola em se da ke ne khengam te qwa tren fier 34 ke kon ke radu xkefe ngum ke mi yo ko imang ngai ke wisi sa ki atu ngwa i geta yehi pika ichama da sokhon ki khabra ki ngwa i ke khasi khasi stufu

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka ya nge gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela kau khale ya kula mutana namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mwakao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hange e mwakilongesa mubaya Mandela ka nineka nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mnaka teniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi zi ya gen kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take it there XCA FMP
4: don't mark wa de makwena uma platform den
3: di ona tensiva
4: o da kona nyeha FMP

Hayi dzane tete yachema ku akade seme varsi hard dan qeska tsama tinek amako 3 and 20 minute ziyangike kana kwa radio nerten 7 oni ge FMK programme te akade let's learn tamete kwana mkati se that to darna qarika hitote qasna qai tamete hem no temu nge tsame te akade te ucwana sure zika khusna ku siya kwa te tsamse tseka kudziwam Nunave ke temo ngawa ya urokwata tem, nute anka tete sana kwata sure kwantama sana kwata tamziki hitu temo, nikwa kwarta ki te utwan nyamka vike ki klasna ti huzitinzi am, kung kwana ti doka te kwen sasa rantama woti no, rant klasna ta ti huzitukuzia kwa huzia kwen isa uruna kwa te marati doka ti nje fakansi tamziki te kongte, te utwana an ta ti ngo klasin tati huzi anizatan tito kari te ukwanam ankeun sa avasiya khan drika kwarta lukhus na kusiyati maratse ka nkam zikite kai ku te ukwana serana kote kum tati nyi ngwa kwarta kinyam ka vieke kinde u tsa huzi tini te ukwana klasna tini te u tsinsasana i huzi tinzi te ukwana siyati kam zika muwati klas yati oki enu kwa di boka ki te ukwana yama kogara nati kwa boka zi a kwa kwarta kinyama kote mo wuti tako klasin zita makwa kuzi temo yemi kote klasin ati tamzi kengzi temo tseka tamzi te ukwana ndeta ngeen aiki tetuwa kwata teti tamzi kete kai kuna kote muu tatinta ikara te ukwana kuma anatita kwane ahi zi temo kwenza tseka te ukwana ahi ya gungo uruna huveta han kehe tam kai kuzi woko zi sure sika ntseka go tente o kung kana temo grad r kinyam to de grad 3 class ke gere kona sure ko mo kana te no nta nave ke khatante a se nave ke te o tswan hi ya te go se wo kriya te wo kuri zita ma temo manda ntse ya go sure ma go kai kona amiya de gana buka zike gara na go no tseo ntsa te kai ko te o tswana ng go zita ma te a ka ta ti ene tseo ntsa kya e kya o karang a ke te ti tsam zike uruna khwate gan gara gasure sika temo sin gara go ze ke hem manda ga na vek mi se temo sin tra go borizi am go khan te ti ke ze na vek inde o kuri zika khana te ti nde go zi khana hinya ti kai kuna hambe tsam zike ta temo ng go zitin zi tseo ntsa kiri go zite o tswana sa re te kai kuna go ke he tsam te a ana go te ta ti te o tswana go inziki go ne an tseo ntsa kiri go tsuru sen ve ta ti go zi ngudzi ta zi kai ku zi kite ke krente kom ta ti o e klasi kuna ta ma di do ka tem tseo ni sa ken karo ti ngie ti na tuen karan kuna temo ngie ti taman khana kara ti ve presendi ka ngie ti tsam zike hun kauzi tseka zi ten tamano nyako tse unza khanao anza tamamo mkata ti ngonta nyako khanka te pende khana si o kota khana o kasenzu aninzam nutitoka te gya tave nzi tamzi khazi tseka kwezi sure sika na kus na kusia kwa tenu inhi tate kwezi zaro kaye ina kwa tate kaye kuna kim miye tenge akaye kuzi nyama kwa ta tamzi ki kwe kwe kwe sa atsams ke temo no da kham tsa ke tsa ti ta khontsa koma a ti ve go tsi a tsa kwa tsa o kae kuna tsa am e ke en kra temo sure ma ta tenge a tsa khaus na tem ta no khus na ko ya sure kwa ra go ven pause tsams ke ta ma ven kae ko kha tsa o kae kuna ndeta ngo ma tsa ke en kra ngo tsa o kae kuna ndeta e kae kwa ko afaka ngo ke en kra koma a ta ti kona tsu pendezi en tsa an tsonsa tsa ke en kra ke nkao krati mara 3 of tsampa ka sakia ri tsamse ka tsamono etsa ke nkao ti be sengke sangye ti tamanti do ka te lati ya tavem nga kona ke zaro ayo khetsa khata ti tete kuwe ta kun atsa kuma a ti ve khosi san kwa ta ko sa kuma a ta tin tsaun sa keri ho hem sa eve ta ti sure tsa ke hetsam kun ta tem ntemu te kona ke nkrati mo zaro ti ve na tim ana timi ka ten roi pene a woti na ti khana rapport zikem tsam ke hinya ko mo karate nta ikra tsaro ka e ina karate ta nge e kwarta nge tisiki nge e kwarta le nyama fati ha tsams ke hitio tsaro ka e ina kha kai kuna kai kuna kim en sure ina sita sita tivem ke hetsam ange kiri go zite mo hi te tsam zike tutsi zikarai te tsam
Examen comes get a my enu in a 80-13 as a temo 40s in his natty, Nakwana king, drink a quartel and yams, Nakwati a comesgi, hit you a foe to her Havana his senti, connectons a kiri hutti heads, a rook aye kra, hanyam kara, sa o and I kuna set a conan, I kuna to do katihana aninza, clones at seroko anka go. A class and come a yahora comes got a class and sati bukata tea, his work is a zauta tea, comes the keys a rook aye hat, crack, I kuna seta. Takumu tsakuya ham, hatun sakiri huenta I karango, nkwa kwartel nyama kwati hatsams kata zarok aye kragota, nsao anzataman tunisa, tam etsa krasin tati bukas u, tunisa tri takukuma a, su anzata krasin tati nzitoka tenuta navike kwata tamsiki, yakumu kahani, vieke nyam kakwekito kasna titi kwa hozim. Sakoma anatik ezi, sakoma anative tano, kai kai kuta mosen data, ta mosen matui ha classic inge ta kuma kai kuta no kai ku na kuta ngama anatik ezi, sakoma anative tano, kai kai kuta mosen data, ta mosen matui ha classic inge ta kuma kai kuta no kai ku

watite utwana raport ziki karazite tiziki te kia kuhamu wati te utwana u klasin kakwana zinta ikra te mungu watita ye nge ti kwartal ziki tahunu tido kate ngi kwartal ngi tanyama kwati hakam ziki nta ikra ngote kumute uzarok ayete kata ti kwa unza kiri kwete mute utwana te sure zika karo tati koma nate avasikan kone te ukwana a klasen ziasia kusota kwa datramzika hinya kukoma angu e hampe nge atsan kwete kwa datramzika nge kona ke kiri tse uni sa te ukwana sure te moku ndati avieke manda katoti freidaka nukutu tamziki extra class zika te ukwana te muwoko nukuna te mutanko nukuna tansa ya vakovem te kunde tse uni sa kaya kutuwa tito kari nge drika kwartele nyamsi na kwa datramziki angu ni kuzite tse uni sa te mute kaya kutuwa tati ndo extra class to wogure to wogure angie ate kuma kota tamzike te tseun sa tse te ukwana ngosho taveta te extra class te mokra ukwana ziti ngie to zaozi vye kesu o kito zaro kuri kuri na tive oto kia ikara kuma ana tive azao tanu hawa na te mokra iku na vye keziki to siya ko zaro kuri kuri vye mama kuzi to woko ngo kia ikara kuma ana ko zaosa ki tseun sa kiri te mote ukwana ngitamzi ya saho vye tatim tazi tinzi program ki te kre krende kum tati program nge let's learn damye te hem se kuyam sana kwa tahanu e si ka ni hantu ndakmane tezi e ya kwam go siya ko kherisa hiye ya afrik amadu kwa kwam.

0: Jessica yalfiriye teki amakhwana ncede borisi konkacamente imbambati radwe inkhwama camsike cici tatina sibori ekciyago ti Monica Nzunga United African Transformation Taqisen Party he gana gonka anijako yako angakarati Kapstadi cewuxeka oyikik uyihe ukancesika xwa senatinzaro xaizi parlamente si article 89 komitie kwenahe xainkaitatinki kuye xwaratinhe emthiya ani kwena cesika doka tivem afsetengs prosesi takcikaitihwe president Cyril Ramaphosa zaro xaizi achichirika kutami kaitiki nangxwaka dece sikarhoma diveta ke goti kwa ga nyameko xa ikwino sesadzi atesentatekgwa ta camsiki sesadzi xomxoma ga xhanka itiveta parte ye gana aneki cui ga gua a kuye khwesi yancimporo ngaikiteko nxwakade gana anesika presidente makana garakade imaparlamente dikeyakeno south africa kinxanakati khwenak esiki teko im ane eswe xe zinto ukwanehe yatshintsa senatinyiri ta porisa ane yakicwisa ga sesaxo directorati na cesika sesako ha khwedi o mborunga a porisa ki sesa hayo Bellville ki xa ucointinki uyamaxokhwe obhuti xangukhwena ke Baladi Suping akade rhana ki zawaxokhwe a kwen an orgotin ka o esesa sa siya tin dwelem si a agitin ta komitin kam gindi kuzi kwara tin tam. Sesa esi o itin koma kham mhe si ko wo itin o khata kweyo a isiki o kuya khatam. Porisa na kawku ane ziki swirisen karatin mbunga na kutuwa tetina khana he en kya ane ziki swirisen atim. Kwi kha kwen kawku itesen atin kam siki tumwati. Suping aga de kwen o kono sesa itatin sesa zi khazi e kanka e komu itatin ang ae siki siko wo itin kwe di tsuro a ndewa kumahiri ta. Dri di kwe a o tim houtu ae tin arfir no li kheta ki tem dauma ndaba kazi kwa ku ohem bata wuf uskap kim. Waskap departement de houtu tema kuna anka tim. Houtu di sungkara ki anka anako dawa di veta di dukutu ya ki nsovo kana zi tesin tatita. Kresika mborunga ewa kwe tiya ha houtu kuruna tiye kweki kweya di kundi ane sesa zi tama kansin tatim. Saudi Arabia musika hey kuzi khazi e tesina tinki hauti amin amkwena skepa zisini kai wa konga o he kukua yemen takite e ilandiki khana zi haa sin o mkuzi kwaas na kwa haa ame khurupu kwa ingi eti e zika skepa zi kai karakwiko koro e iti roisi e takite no Saudi Arabia nga weki kai amkuzi tesina kutam rabial takis na kwa haa amin amkwekwa Pauku dia Saudi Arabia si doropehe zizan ki takhuru tim. Uka ezika Verenigde Staten Amerika si di skepa a kholfu Oman kwe ki kre amiko kawi tim. Nko zimu kaiti kwane Iran muhe. Si skepa zingyewe ta kwane kai tese na tinki mborunga zi tewu sena tita. Tam ka skepa ho onana go kuma to fer ina de stati ani si ka kwadi a nge di ngwez ki khadi e ata khain ka sina tim american iran mu e khasa ani ge tam vie ke sai sin ge khati ngwe ku ani zi swiri sen no kla ku zi tra kha bana kha nyam sina tim ki khiri oro america si di president donald trump kham ani ki a krati khain am ku zi khana avas ya khati ha iran e tsone sa tsausa Angi ana klerik aizi Verenigde Staten Amerika kwen Iran sihe miti kwa si khiri nyago nu. Di yalfiri bori si khiri uwe, kamhe teki isi yako yin iri amadikwa teki bori ziya teko mago. exka FM ki
1: kim tawale tigdi ya wali nke yalfirge iska FM tole magyan qambugan gawa iska FM ayu tanke ya tangtim kage ngum yamin arverten moyon Unite Africa Transformation ayi partay achig gi au kuyan khalima ngang ke kan aga chong ngau kan hig gi tu ke kwan na kam ke wo fu yeng gen un kap sta tin aya kuna hi sing ya kham sok kham ga pang ak lagang gi un parliament ang ngi article ak ni khan aya committee gan kuna ka hin khalima ngi vi koma ag gi ak nong ko gan ein kan ngoshi ki verklaring yang hei tene gya un ak kome ngwa jang ke parte ay gani kuna mago gien kamsa u komitien ayi proses yang hei gya un ya ua president Cyril Ramaphosa ki ka anghe sing gya kaya ki glo yi kongoy aga ngoshi chik de gya ovetan a chon ngas mago gien toa kamsa ngkong ta kwe ka anghe chik de gya kalik kome ovi koman aga gani kunan parte yi tene gya ngun hiya tegen kaleman ngang ka ang hula yang aya gani kunan yi gye da toa kam kama kwe sing u ka anghe chik de gya kali president ke parlamen ayi gangani kuna ka instene gyang ho tham ko tu yin he gyang ongani kuna kwa n yin ki gyang ho tham ko sun u te ga tham ka pang a please an agani kuna ang kalma ngga sing ag gyang ong bavel ay kuna ki kap statin opot ayo ko yana ka ontik gi on la di shopping kang hi akhwetum gi ko ya vi ko ma ko gani kuna kwa anta ki chang aga chon ngi gi ya kham kham ko sun u gi wa dolms ay gani kuna la panga kaun khalman ngas sig de gi da chuke kham singa gani kuna kwang kang he ya sig de gi ong ke taya khalman ngang ka m please ate ni gyan ya ta ke wala yin chig de gi ya wan fiska ayi de gi da chuke wozala de ting ha bunga ain khalman ngang mu ko gi hen thak thya khwe ki yin ti khon ek de gi dan ngwe sa khu ya ting ha kang aga gani kunan se ping ten gi ngun ya ta ken khalman ngang kleng aga chon ngi hi gi ya un ak thama nga onur suku aga gani kunan ki la panga ka ya n ti kwadri ti gi da tu ka wa do ya ti gi gen ulya khuin gi wa er fir nol ni khan de gi thotam khama khan da ba kazi aya gani kunan ki patin de gi ha gi ya gani kunan wa gi wa patol aya kunan ki uskapun Wiskapun at departamen yung gigat tumina at hogyan ngun hayat agit to ya ang yasputi itig da gira tuhay ngalo kama kwe kaan sigya kamsang ua on khalak ya ang ay gani kunan. Sigya ngun hayat agit hulan chig da gya wachik tuha ay giga chun uan kaang hi ati ni gya ngwa kama kwe tuu kaan ngay ngun ki hula ya ang ay chongan. Chang hum ay fasin. Saudi Arabia kang hei agian ngun hei awatin hagan cik digi tuan ngaluk kama kwa Haiti, rebellion ay khurupu gani kuna ki gani kuna cik digi awan adua aya kunan, ka ang isigya kamsang ua ilan yang digi tuatum kama kwa Jemen aya kunan. Rebellion ay ngulupu ka ang hei sing agia kamsang teki roisi aya kunay cik digi ngun hei teki sing ag digi da chuan am ka ang hegia uwa tuin cik digi awa Saudi Arabia aywi kiting haka ang hei cik digi ngun kunisan. Gulupu yi ngteni gya uku yang khalaman ngan teki ting ha chik digi da tuan ngalu kama kwe kain gya sing wasta tuan chik digi on jian aya gani kunan ki Saudi Arabia aya gani kunan. Khalaman ngan naakam ka ang hekhawit tamani fie SA yi ngchik digi chuk uku ya ting haka ngchik digi ng holf aya kunan ka ang he yi gya kam kama kwe ngun ya teki kum yang a chik digi ga chun ama chik digi da tuan ngalu kama kwe ng. Tewede aga watu kakle hong yi ng hege ki kama fi is a gani kunan sitini gigi da chugin ama gani kuna kwa nga ang higi yang wa kama gotu nga kwe aga gani kunan ndiwi chu ojala uchiga n. Amerika nga wagi Iran vegin a cha chuang ng yi ati ni gya kam sen u ting haka ang chigi yang hongi kunishan. Donald Trump yang higi ya wa Amerika nga president na kam chigi yang hongi kuya Iran ke gani kuna kaka ahe ting ha chik de gien hoi kunisa hongi a gie hong kong ta kwe ke ngoli chaka ngia o fie is a nga wake Iran ay gani kuna ngi kham sen u koli mayi wa kawea chika ang aga chong ngan. Wam chang hum yi ng hiya yalfiri ng ay fasita gam cha wala diwi chik de gia wa yeniri kham cha dira gia sam chang hum ke SKFM.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutana nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwa yi e mwuka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iya wahutu chika la waka hange e mwuke longesa mwubaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngole ng tike ya sila pulim nga katene ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamne ya pulim nga muku ke ke ya wa tamne ala tam wisisi muku uha Madela kaitam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngwa wangi simuka atika kia kwema hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguwisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jate kia te ekska FM kiki Domma kwa te makwena uma platform den ki Onatensiewa
4: Oe dafona nyecha FM

Yen ngenxa eska if imlo ngingitan komen on the flit sinongi United African Transformation Party ngi katswati useka ofwa Kapstad wa dutshe hana ke vita ngi wa khani kha wa kani kha ng ke tutu tutla kha ng sgiya tu ha ko ang ka party gitu giran mo ngsing ho presidentin kula ya ngwa giya kwa ng sing ang ngong tho ng tho ng tho na kwa ng ya tena ki hana ki kavita wachiga ang sing ngau da ka wachiga sa tu ng sing ti kosi ku raspe ku ka kwe ng pangajang vita ng ta party gitu gita ha ke tu sika ng ya ti sa tu wa kwa ng ki party mi ng ke tu kosi ng sing afrika ng yi rehi ka ya khali ya kram kula ki kan ka ng Polisha ki trok roi ngi dun onar shu gwa shang kri gani kondi sha Polisha ki gani kage bel vel kuna ki kapsa di kuna Tau di ji kwa ng hea polisi ngwa palai di Shwa pingi ki ngda ngda ge Gani kwa hea ji kwa ki gya Dwe lim jis ki troi ngung a tamo kwa ki kwa ngda gwa shi ka ng Khoi kata ngia kwa ngge polisha ki Shung ge shung hea ji kwa ngge kwa juchi Thao ki gya kwa hea ji ngge ki kriya gani kwa ngda polisha Ke thai tri gi hingi ngau kang wa funda ko kani ka ng da ka wa bunga si ng i kris kis at kong kwi tra kwi kang sha pang ki ting ting sa dun onar su usung ki kang ski tra kwi kang ko mo ni gu chi wa ka wusi kani ka ng ti tra dri ki kau ki li kalwa ng he ki le kwang ar firi noro ni ha da ba ka zi ki kani ka ng wetur wis wis kapu Wes kapo departemen na ali kalu wat gitu gira kam sung u ke tik kwang to tre tama ke to de kang ke o de to na pan ka ng das gira kam sung la ka chuan mu ng gi fasi Saudi Arabi tu gira hana kun de ke de la mea ng spuk ng dui ka jawan ka ya bomba wa ke haudi rebeli khrupu ge sing stata nga haudi da dari tragan ni kang ailan ka jemin kunna khrupu ya rebelia khrupu gitu gida sang u yingi khabare ki bar kushan ke inga khabare ki jato yo roisi e kan kunna ki bar ku kang saudi arabi itan ge tran ya kwangi bomba rebelia khrupu gitu gida sang u bomba sing i trastir wa saudi arabi ki stata majizan ditang he american han gitu ki sang golf ke oman kan kunna he khawi ki thai bomba Kosiga satu sengi Amerika to Chili Iran ke ya baru ketulis sengkang to kaka u kapang aku mau ikut kuant Amerika kau tu kita hana dan gimana kacau ngang cius si kasing mau kaka duduk dengan eh da Iran cak Amerika tu ni bagi cak tong kang sekolah tu mau ikut doga cepang mau ke perjanjian dengan Amerika wa Donald Trump ke hana tu ke ya kong na Iran da aku kamu ke Iran da i Amerika kau tu ni kita tak Iran ni kuah kong mi nga in gifa kola kama twi jang kong mi SKFM

tube ire tsa mogo x ka fm ke mbambra ga go ketetena di maratsbere go bore sharma teram United Africans Transformation Party he gasi o keng kaunya e kuya tango tsewo for Kapstad side u ga tsike kuya ti go shiki go jao si parliament si article 89 ga sesa committee si wek e tsang ka itam tam se khan shuri karata ke party he nkuye ngwe de sino a jao se sa khwe president Cyril Ramaphosa mqene e tsewo sa jao ka gutam ana tsewo ama daga sino go khomshi mutetwe kwana ka go tsang ka be ta di a jao e kwana ka go study ke jawa de khwe di tsena go gota a wikom party he tsui kha en mburunga e kitin ya kha nqa de sino khana tsan khom kara ku ka gwe go kwetse a di gana ke a go president dem aninja go parliament e ki no queen south africa queen a go a di di a ama shwe no komita police and mburunga a sesa a go directorate e sesa a di o a go tswe khwe police a go ti a go sesa a di tsamje ka belville ke kapstad ke ya mate kwe a opot in on a paladi shopping nga disin polisa na kwe ntia na te o to nguta kwe a siye kote sesa ati duele mse a gongo ka ikuta koma kwa koma mburu ka koma amu idu kwa no a sesa kuta mshika ngo ae kwa o ti no awa ha ama ataka o kheri na tima polisa na ngataku nungu mikhao jika tra tara timbu nga kwe na agite a tin ama kwe ha kwe a aki kumwa tini Nushipin nga desin sesa kuji hingi kumu yungu yungu amkom andewe tsungwa tiri dam. Dri dikwe ang o da huto tsai daga er firnol nyeka dawasu tu zindaba kazi kwa oiki bata wothi ki waskapu kim. Waskapu si departemente huto kwe nga desino huto disputi di tsewusha kuru a da kumutetu di kwa nya a amburunga he te horo tatahana mua tem. Moronga a go hutu ki tum kom di kwana ka tum o di a se sa igwem borisi u herwem Saudi Arabia bomba ji ate ko karota hauti rebel group un ni sa an jam dropa ho dei danja tu si eland di jemen ki ara ho in jam ata hisena te go tu rebel group a go skepa a ruisi e ki go gebe ta se ko te ya hati a ta go skepa Saudi Arabia si de kek amati kim Rebel grupu na doroti kha khana hiati Saudi Arabia si doropae jizan daki teki bomba kubi na tikim. Ngakam sika Amerika wika sika ngo tenga skipa a holfu aman kwa si dia kek amati ngo jarana ti a Amerika si te iya kwa a Iran si usha anigiam jija ngo ana tanza orokon giesa kiara tikim. Ngakam ka skipa Amerika ngo taroti a Ngwe sinyam oike khabana kha ate ikwi nyama tikim. Amerika no Iran da tsambe ke sai se nyama kwa ti khabana kwa akara ti tao kwa ti. No Amerika sin president ma Donald Trump wika tse si ka nga ti sinu Iran si uchek amkwi akana tom ka gwe. Tamahano kai kuji kwa nao kha kwe ha tsamu shakita akara tim. Tuwe iri bori siu kheri o khaya ahe, khawana ha tu bori he XKFM ki te keke gwe tsamme te kisi dri iri e kama huyomu.

0: Drie uur ek amogwa ga ekska FM ke bori shura matera marats berehom. Kai koma bafana bafana kwa Hugo Bruce nga desino hama gwana oha do tebe bora wokri koma Jaden Adams cha hwati dam. Bruce iku iata Adams imgya ako si Kuchenberg sport wokri oestelen boshi ki te taiki nu fefen 20 akuri kom Adams itam veke sange hwati ngo o di an Ibrahim FIFA wujud are ko wokri na di kopi North America ka am si wokri na hakom. Bruce nga desin Adams ispani ekaro di nyam ka di an ngo knockout si kopi si uka ngo bafana tshuwa di kam. EFF si di ku iya makwe an tembi msane nga zin parte ye ha si u kare dawe elimpopo ki kom kasa kia te awa si te tam si ka ngo rumende koro ku si mkunda kwe si November kite gwi kim. Honarati EFF kwena toya ndewu kapare ki kare wata parte ik ete koma Julius Malema isi eko parte isi u koroku kuihe e ngote shurika agwe kim. Borisi u kheriwem. India si di minister asure di jao ak etra maklu ase eko kwana wata vieke tui tui eko ya haa ki ngo examen frastel di chan shurika iti na kwe unga veji kwa te eti kim. Tui tui ji ak etra maate ngi parte CJP takti te he nu ahe an kwe au he ngo yeste minister Narendra Modi rumende e aku tukara ko haa hengi ye ko haa kuri jikim. Minister a Dharmendra Pradhan ham a kakue ngo social media ki hiyata hama klei ki kwa gweta kwa ha iri ji eya huyo ngo rumende na nu CJP kwenye ngo yama ko amborunga si huwe te kai kutam. Diri iri bore ada teki kere nge hawana haku bore te keke gwe u kamana kama ak iri kama huyo.
1: Dri ngam di kwan tu mwen tenge eskaif im deng mwita omit na di flut sinonge. Kau cha am pafana pafana wa hok proushe hana kengka kon ama ki jaydin aydim siki kle wala kluk awa ng proushe kleng ta ki aydim siki ya bekhrafne siki ng kona isa kuchar berkhe ki estelen posi kona 25 ha yare auti aydim si vege chang ke ya ki kle kanyi ki kama fiwa wal kapu ke nwerka Amerika proushe kleng deng aydim si kwasa yi ki irte kiir ke kanyi ki bende dhe ya ki kopo ang gisu ki kya kluwa kwan. If Evga Nasnala Kunti on Tembi Msane Kunki Party, Kunti on Kunli Pop with Sugita Thompson U, Stem Kitlan Hotja November Takin Kai, If FQ Honorti Hit Lagogeta Hondo Ki Kambu Kangle, Kang He Julius Malema and Latin Gucha Game Kalmun Takin, Yai Kunaganika, Kunki Fasi. India Minister Angalung Sawa Kuna Gusugi Ring Hoga to Twitter the Kankunisa, Examine Titi Ings Pogusugi Hagala Uhi Hagala Utojuska, Kam kong mi nga dri ki fara guma ki akhirim jam kong mi ki SKFM.

0: Aska FM 107 xinxikini gade ngimthesamza futhi ngcine ke icamtsa ke sisiza icamtsa ke isakha ke xa cancuma xamtsa ke dri comes ke tonda ngamani teke ngimtsa xa ngimtsa titi ngimtsa titi xamtsa ke uzi ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa ngqa matisa chika tama sa chika tama kango chika tama tonga unga chika na kawisi kena klam sa tega chika he agia chi he nga kena wala usisi a tisa chi teka chi ka kwa jela apa sa sengka kene chika kwa ka kwa jela kwa tama pasi maa kwa ala kiki tinti ang ka ugama nga uka je ngising kamane kwa chewa ukamane kwa uwa teka wisi kena uwa chi tisa ka tisa chi a ngay chi teka kwa tisa chi a kwa ngay ka kiki tinti ano teka wisi kena kwa ngay teka kena tumu sisi Asunti, oh, Timbo Ninandua, Tigagisa, Ega queer toa, at the second in Nicandua. The Egas Asinka Ega toa tigi, a problematic ya. Apasa, oh, she called Eka, oh, at this account, Sangaki, come on, Niki Bahana, come on, Niki Nga, come on in Quantua, oh, come on in Quantua, Dang, Niki, and the Tumusisi, artist at Tink, as Angato, the Tibisika Clinic, toa, oh, ka ang. Dumangui, oh, ne gandia eki kumtos, ganaki kumuti, the pasaku sing a guinea, go sing an awa, katia, katumsing, the katia katiti sing, da katia aqua wanati, oh, tiki aqua aqua aqua aqua nati, oh, tia sing nati of aqua tisatia, a kango gandhi, the pasi ankang, o kankawisigana, ankang pasi, on kawisigando, sing a money walker. The game just singing again, not the clock, I come to the kala come to my support or tichai, oh, something at tichai. Tiang or two. Apasi atisa. Oh, apasi at Gondia. Kakine Gandhi. Tiki masana katol de la Migandi. Tiki masata katol de la Migandi. Manga katol to Momita. Apasi, man want alikusika. Mtingi matu coming lower. And sing, come on in one. Come on in that war. Tam chima de la kitty manam chima. Oh, the katumati di mondo. Kusina kang akangu. Kusina kang. Kusina kahatisa. Kusina kang akahi. Taka kuna kakuna kakta. Tak dumang nui kisa chwa ye. Gandhi ke jui sa ya kwa kanko. Gandhi jui jui sa da ya kwa kanko na nari ni. Mangai tike jui magi kanko. Tike jui magi ngang e. Da ma ngwa kwe. Da ma kanko kai. Da ma kai kai. Taka usi si gandwa kang. Kana tumu si si. Apa si angang. Pasang hai. Amani kwa wa. Da fustan ka usi si gandwa. Amani kwa wa. Da usi si gandwa jala. Nam ta singim tati di maka gomka gomza samsa fitang ngang lagi. Ay bigi lagi gomza ki. Temsa. Your loss. Kim take it there, I'll come to. Support the
1: number you have dialed is not available at

ngesika FM onarten siwe ngene kare game tsamtsa fite ngeke icamtseke nelikhase icamtseke day one home tsafite mtsake imungumye wole khamtseke 3 khamtseke 3 and there takamani the game game sa agumcinqa mtsa timbo yaqonqa mtsake whiskey iqala cumcuma eh mtsake eh akangucinqo yaqumincinqo aqonqa ke whiskey namani qonqo ke whiskey namani qonqo ke whiskey na passion tsinka ke kana cumuse kona wala whiskey tsiwiske yaqadwi yakagu tsiwiske yaqadwi ya tsi ah ke whiskey na qanda ke yapasa sinqi u ke whiskey ke eh yakajela sinqi ke whiskey ke yakag kamu ko ya chwa ka usike itu tuwa chwa chwa chwa ram sinika na chi chwa kia chike wana si chaya tayi wana ndwa yang ya unga wana ndwa yang ya unga wana ndwa yang ya unga chike ya atis achi uchike ya kangu chi kakua pasi o kakua jala apa sasanga ki ka usisika ehe kang agumino ka usisika ehe kang atis ya angirika duma chike hang madiwa sing o chike hang madiwa sao chike hang madiwa kai kwa tangkoi o ka kwang koi tampa sima ausi ngawi e kasing ka tema kang agaza sing ka tema kang jalami ka tema kang makangunga ka tema kang mangkau ngawa de kam kuma si cai akai na ki ka usi ka na kwang kam sina pasim cau sing ka ki chiki hi ati sa tu chiki angu ho tu pasa angu ho tu ngawa ki kang e ngoli ka chika e hi akakui a ngkea ona kang na de ki ne masing na cika ang kami ngano masing na cika ang kama kita sa masing na cila kama kita no da ko masing na cila kama kita sa tekala kang ganon kama dear mi kita ka tekala masing kama ka usig ako masing wala ka usig ano kang ganon taki ka usig kita ito tuan kawa ka usig ito tuan kum ang ganon taki cika akay o cika ano da ka akang o cika na kita ngay atu cika na kita ngay akam cika na kita ngay ang hi taki chika ehe kang atua tro chika e kang ang atua tro kana tsamu sisi a resta ka chika e kang akwati a resta ka chika e kang golika ta tswa tswa ngwa tu chingo fa tsonga ngwa ti sa chi da mar a resta ka chika atu kom tsa sini ke a khintsi ba sa ngwe kana tsamu sisi a tu chika e kana tsamu sisi a ti sa chi he a khuya tswa daga e a tswa khintsi he dumo ngwi okwe he du ya chike a atong hai amanya wa ta hona ka tu si atong hai amanya wa ta hona ka usi si kana chike ang wa tu ma ko le ma hona ka chike atong hai ma ko le ma hona ka e wan ka chike ang kai chi si tswa ti sa wa kai chi chi tswa chi no tswa he sa ti sa ka kini amane ki nga chika ki kai kuleti agmi wa ta hona ko ye di si kuleti agmi wa ta hona ka tu si kuleti agmi wa ta sa ka thing thing kuleti agmi wa ta kwa te ka te ka tswa wa ti ya agmi du yo ko ti da mar ka wa ka na ke bu si sim ta sa ta kan kwa ngwa de ke mjo kai ti ke yo ka thing thing ta tswa ngo ngo ti ke tswa pa si mja o ka tswa da ke mjo kai ka pa si mjo kai ti ka e he ku mjo kom ta kai ti ka e kam ta e resa ka tsam ta kai ti ke he mja ngo wa tu da ka si mja kai ti do le ngwe ngwe mo ngwe problem di da sa mja sa ra ke kan kwa kon mja ra ke mja o tu tu sheng ka ke ti ke ka ti kon ngwe ke kan ko ti he a sa ke ka ne ke gandi ti ke ma ne ke ko ko gandi ti ke ma ne ke kan ko da kamoni ya kwa o kamoni ya tsa tsa ni yang dui kon ya o yang dui tsa ke ka khula si o tsa ke ka ka ujelasia nga ngeke ke ne kamo ne ke bagana de kamo ne tsha wan ka ya tswa ngetsi ya a ke kantsi tsa ne kona kang problema ke tsama kona kang tshiwisi se ke tsa tsama da ka e ya ngai tsama ka o ka ya to to afistan tsama ke ya sa o tshiwisi ke ne ya kanga ne de ke kuna a sa ngetsi ni da mara a problema ke a tsia ti tsoa ngwe muto a sala ti dine gane go ke ka go gane go ke tsa tsike de ke e a tsonge tsi o fa tsisa ka ya ta ke ntse ka e ya mone tsoa a tsanya ke ne go go o go tsa tsi o go sa tsike go se ne go mo nna tsi tsike ne sa ke ne gande ya go go ke go go gande go go ke ka go tsika ta mwa qale ya nka o nne wa ti tsoa dole ta o go e ga mo tsa sala yo go itana ditu ka ke nngwe go go go tsana ditu tsana ke tla khong o go itana ditu tsana ke tsia khong ta pa se a nne ke ne ke e a ochi o ya gantsi bo sa seng ke ne a ochi ka e dumo nwi ka ga jela wa gantsi ke dumo nwi ka ga jela o gantsi ke he dumo nwi ka pa nga wa ta ka ya khuwa ka dole dumo nwi ka dole a sa sa ta ya ta sa ka he ka bla a wa ta sa ka ka khuya ka a tsonje a ma dute na sa a ma dute na ka ga tsa a ma dute na ya a o nwo tsi ka wa ka wa tsike a ke khong tong wa a ke ko ikona ke

yangisi igcamtsa emtsafita encinto akigcamtsa ke kuyimo kuchunge yagcamtsa leke 3 grams at you are free sorry free grams leke tirata kamani teke team boy emtsa emtsafita encina ke chile mami ke oqhula chithanga mami aka emtsafita encina emtsa ke yangisi igcamtsa ke kuyimo ngichunge wala gcamtsa leke firiri emtsa agqama itu gcamtsa wala gcamtsa ke firiri ke kuyimo ngichunge ina qala gcamtsa leke satadaga yewa havendo na ke aqonga emtsa leke July month emtsa Sanguya times at the game, just 71 items at Chalk or no, a Christmas money games at Chalk or no, and they cry. What wishes again? Hey, I can't cook this. See, I'm just in the wish again, then quite the come up and the gig goes in a gut. Got out, Mchimo mapasima o tak em dasa tsafita kong namja tege chitang ma mi ki okola mi ga makati fitin dua amta tu tu sagi yang situ ne kong lagi kong sa pram ka tong ga sim sa kong ki kong tege kan ke musi si pasang ngi gini chigi a ke o chi apa ngama apa sa sing ka tu wa tong tege ke gini ke ya o ko chi o a ka mu chi ma ko le ma ka wa tsa ya ko le ma ka ku no ko le ma wa nga chi ko le ma a wa si ya nga chi wi si gan do de ka ke a long sa tsa ka o a tong ga si gan a ngi gini chi ma ma ma go le tsa e o chi ma ka e o ko si gan do a ngi gini mi ti ti in do e ta chike ma dong banga e o chike ma dong kai e o chike ma dong mo e chi si na kwa a kom sa game cha pasim cha lu sa ngi ka wi si gan do ki ka mani kwa kawa ta ka mani kwa wa ta chike a kham kro o chike a gu kro ka ma ka ne tsa mu si si a sim o ka wi si na o ka ne tsa mu si si a ti sa o ka wi si na ta tswa ngi ka ki chike a ngo tu e o chike a tu kham e o chike a dong tawa e ta ka wi si gan do a kong kai a ka ne wi si gan do a long sa ta sing ka ki Tiki ma kam mungo tiki eresa katin tama tatung wan alikawisi ka angkat kaduga gini makata agumeku umut tatung wan alikawisi na gini tika uki kata takawisi nam sesa kim tatung kwa kum sa fitek echon wa titang ma miaka wa tiki im tatung na kwa ki kum sa prom pasong angang na gini sa pasim sang hiri kana kumusis oh wala wisi ke asa kala tiyo kwa yagin ulita wa tiko gini mi kata ki jala sana musigandi yang kiyo kwa tika ke angulita wa tiyo ya tutu wa sinti ka kwa panga kwa ka kwa jala kwa pa sa nisi tsa tsa gini tiyang tui ato kwa taka te tiyo gani sanga tiyo kate kwa kwa gani sanga tiyo kwa kate uta gani sanga tiyo e taka kwa kya tiko e mutigandia e ta pa sa angulita gana kamusia gana wala usisi tiki ka ngangwa tu tiki angulita a kam ka gini matung hai ka gini duma kona uo kama ema tiki ma jala mi kama ema tika ma kuma mi kama ema tika ma domi Hong ti tongi, eja kanka, eja kanka, yang nika gini. Tigi he, a gulika, tigi he, arehena atoka, arehena gulika, arehena come to. Taka he, I'm got liquishes in a singa gini, kakama a singa gini, kajela a. Hegini, amikata, come away, o wola oi, o come. Tinga, Magona, Magoma, Pangatigano. I'm just nika kanga, I see. A gonam, the game set to her sing. Tiusi ke kwa gege ai nika na tumusi si a eti magoma pangatigando wam tsa sinde ka kanga isi a kona mtsa game sa tuto ha sing tiusi ke kwa gege ai nika na tumusi si a eti

sika FM 107 ekene kade into samtsa futhi encane ke yaqhamuka kodwa qhamza dake emzi sa rafiki yamafikiso le qhamza dake emthathi dike ucaqwa qwa qhamza dake usike namtsa pasimtsa singiqala qhamchumana dake kenya kanjole umtsa futhi ngina mjesta ke sapato a qhamza dake fafuntuna njule do this in season dona qwa qhamza dake umtsa pasimtsa singiqala ke usike qala ke umtsa qwa qwa umtsa bra qwa qwa umtsa pasimtsa pasimtsa qhike ke kawusike ke he umtsa singi o kawusike umtsa jela mo umtsile kana ke umsike akini mutsigandi wa umtsa qwa ke a qhinda ke umtsa using ngheke ke ne umtsa mane tshwa ungitsamane chaqha ungitsamane chaqulucaka takawa ke aqhaqo yengcike kini ke aqhaqo ncumama mtsima akhango mtsima cuma angqwe mtsima cuma angqi teke ey tike make nimi cuke ndiwada tichoke tabasa ngeke nacumshike yangxalethi owa akhango thi singeke ang tiyo katanto o aqhi tiyo katanto o asangcike ke aqhaqo emana bakhana aqhaqo emana tamko taka ehe apa ngaka ufka aqhika apa sasingeka jalasi apa sa ujala ngeke kini amani kwa wa o amani kwa panga chiki o amani kwa ngakta chiki taka wa chiki ya waka jala sing o chiki ya ka tu kama kwe kaya gulika taki kana kwa msi sa akaglo nyeke ki chikwa ya akaglo nawa ki ya ya kakwa ya kakwa a ya gini katoko na ingin taka toko na ki tamta ngagi chiki ya wala ngam katani agu a choka raka ta acha ngakta taki mimani ki wa o mimani ki kanga chikwa ya ya taku wako ngomi a tro a quick kamokwe a ka a quick kamokwe ta dung hi mchinga mati tona kona ki kam chinga mati tona kona ki kangun ngam chinga mati tona ki koi chika ki kandwa ta dung hi kamani wata kona a dung hi mchima kamani kwa kota o kamani ki kama ta chi yaki kangu chon o kamani ki kama ta chi yaki ngam chika nini kandwa ta ka usina kanta ki chika e ha a kota chiki ang lit a kanda wala usisi o kanda kamu sisi wa ngeke ke a eren saka tsatsi ke a tuka a eren saka tsatsi ke a gulutsa a eren saka tsatsi ke kana qemusi o qhale monqi ka nga hui a o kang a khosha a ya qonqa ke ni qhamtsi ke e he wa tsijela sing gulutsa tsika e he wa tsijela sing wan a tung eren saka tsatsi ka ndo a wa tung ngeke ke ma tung o jela tsike ma tung qhitsi ke da ke a tswa o jela nqo tsena wa tswa tung nqo tsena kuleti ma wa qoya a tswa nqi kuleti ma wa qoya a nqa qhamukwi ke ke tsige pasika o tsige pasika o pasika o panga e taka na tsamu sisi a ngite ke ka ja sing o ka tusi awa o tsa tsi o khitsa tsa o jela tsa tsa o ngike ke ni ka e ka khwin o ka ka ka tsama mi ma kulite ma wana ka tusi mi ma ne singa tsika e kulite ma ma ngai khama tsike kulite ma ma jela khama tsike wan a atisa ko ndo of atiti ndo ta a ngite ke a khama chike ikang jala akama chike kang chuma akama chike kang to akama chike ikang ka chum kama ko daga e atsokona ku ka fa tsokona fistan ke yake ni mitkomin do ma tsokot tsana ma tsokot tsana kama te ma alusa ta angete ki ka to si e ka jala sim tsani kana ka musi si ta sa kan ko i ka e ha chi gam chi akam sa te ki o si kan o an ni si ka tsa ke ni kwa e sa alusa kama ko e sa kon kama ama ama nia lung sa tsana of amana sa tsana ta ngai te ki mutigandi si sa tsi mutigandi tik de khatsi mutigandi ya e ka tso kuna tam ko da ka wa ang pa sa ngai o sa ko na gini gandi an do a tso sa tsi ka no ka tik de khai a ta a moni tsi kha pa sa ngai tsa tsana ngi sa a moni ko sa ngai tsi ka of amana sa tsi ka ngai tsa mu sa gini tso ngai tsana mi ngai tsa ndo kule o wala ti ma a sing ka wala ti ma lung sa ka wala ti ma sa ka ta ka e a sing ka of a sa ka ya al kham ti wi si ka ndo aturu tawa sengka tosi, aturu tawa sengka kumsi, aturu tawa sa kejala si. Kepasi ak ngalungsa, atiti ak ngalungsa, kawala ngalungjala kak e. Kitam senga kak e. Ma aman ya ujala kawusera, o aman apa ngawusera, o aman apa ngawusera, o aman ya kuwa senga ka. Tawa ngayita ki, cikih ma ngawatu, kwa kika e. Amta sara kawusera, kalam sa uka, kalam sa uka, konham sa diki pasim sa uka, sengku kaki, sengka ngalungsa. Titi he akwa lungsa u. Akwang ke uci gis akwang ni chika na damar ka agda wana chika ndo o agda to chika ki ka agda tisa chika na o agda tisa ri sa kan ni ka ka to na tam o ka to na ni ko o ka ta ko tam ko ta sa kon ha ada gini chiki apa si a duma ka ka adwa chi ka kan ka gini ka ta ka si ko gi ki ka mi ki ka ki ako na chokoi ka ako na ni ko ka
kawisi kandwa awa okui kandwa pasau sing o kui kandwa pasau sa o kui kandwa pasau ngi kawisi kandwa acala aki kana cemusi kana gula usisi au ngi kaki mcima kang acau kamna mcima kang acau kamna da angi deki mi kama cawa kuang mukota mawa hasi mi kama cawa kuang mukota cigang kama wa mi kama cawa kuang mukota cigai kama mukota mi kama cawa kuang mukota ku kandwa kama waki kwana kama wagi dan ngadu dan tena cida sama kana dan kau sih kena kamu sekarang lungu saku iya tu tu asing hiti cuma kau nak unau ngai dek ini makro sama kita makin jalan dan marah makro tu tu kaki sinci kaki kak tak eh akan tu kaki akan hiti aku akan kuwa kau sih kau kulite ma awan ngai kau sih nak kulite ma abang kau kulite ma awas ngai kak taki cuma oh kala mau lungu saku kak oh ngai wan kena kamu sih sih muzigani Atuan hee na katin atu afustan sin o atu asa otige kan watu otige kan agum kanawa de pasi ada nyusin tanu lungsa ndeng nyusa kake matu tika gemi khoa tawu se kwae kan tsamu sisi sagu amunia yatinewa kwae kan tsamu sisi lungsa ya konre au kwae kan tsamu sisi ka forbiati tsang hede forbiati kolai kama kan tsamu sisi ya kama kulin o asa kako kulin gagangke kona kang asat atu tu ta asa kama ka usian wa ki kuling ka dagang ki ka ku ki tau kona ka sa go amana ta tini wa ka wa nga ta ta ki ka usi sik e kang anu da ka ta ki ka usi sik e kang aguli ta ta ki ka usi ka e kang akam ya ngi ka ki amana ko ci ki ta ka wa tu kama o at ga nga ta ci ki kang ma sa go na ka ta ci ya ci jila kama ko ta ci nga kama ko mi tro da mi mo ne wa kan o kamoko imone wang ka hogia timu imone wa kata nyoi aga wa imone wa ho nyichi ga ka usigan do akanga lo so ko sian do ka ka adagi banga ka e o nga ka e o tuma ka e o jala ka e awan tun kamoko da usa kan da ki story man sin ko ta kwa guta cha bunna wa aton ce usa bunna a ce usa bunna a mania ta bunna wa siti bunna ko sita story man usa guta a kokko ko nini kondo da ya sa ka faki kondo a cha ki kai ma mi mo ni o ci ga ita mi mo dia ci ga mo mo mo ngwa kali ka usi ka an ka ta ni sa ci ga e ki gi ci ku ngi ci ki kondo sa o a ko ga mo ngo ko ci wi si kondo a ki kondo sa kondo he ka ya ci ki gi ci wi si ga ki kokko kondo i ci ga ci ki gi aja ka ku ta ofa ta tsa tsa de chi kang ta ka ku ka mo ku ta ma si ma de ko ka tang sa ka e sang le mo de ko ha ni sa ka e sang ku ko mi aja tsa tsa de ni kang mo pa si ma ngwa ka le chi kang ka ma sang de ka ko ka chi ka hi e to tu tu jala ka to tu tu re mo ta ni pa si ma ka tang ni sing ri ga ro ti mo ma ga mi ta sing ka u si ka no jala to mi ndu ma wa ya e ki ka ko e o ya e ki go me ko o chige isi ki tsako ki formula tana si gugi tsako a ang duma wa a inte ki ang kawa kama kuna ka ang tse tse ka ang tse na ka mar ka tso kuna ke a tu tua sa ka wisi o tu tua sen ka wisi awa gini min tua mi ngo min tua tse a tu kua ka tu chika mi ta ka ten kua tsa ka tse ka ki o sin nghi ka ta ka e a tua sin nghi ka awa kin ka tse ka min tse ka ang kua da kua a kua tsa da ma pa si ma ngwa kali ka wisi si o ma pa si ma tawa ka wisi si o ma pa si ma ka gwa tsa ka wisi si ni sen ka ki kamsan ae mamwa ne awa ta kawisi kana jala kama kawisi kana mamwa ne awa ta kawisi kama ate tin doa ta tua au si au tua ne awa ngawa e ngawa e ngawa e ngawa e ngawa e guguzela rigara ondoa ngheke ki kamsan ae chisi kana kama wana kana wala wisi si asa kanko iwa uli nga dagan ki kana kamsa asa kanko uli nga dagan ki wana kona kang cha alung sa kama mtasa ta ki kachwa ka ki manas nga kama ko na a kushing at kama ko na instructions at kama ko na tachi information at kama ko na tachi kuna ka along sa kama ta ki ma khamchi ki ma ngochi ki ma ochi ki ma ngichi ki ma long sa chi ki ma sa chi ki kam cha tu tu sa ka ki mcha ngwi si si o ko wi si si ki kala kam cha ang no mcha wana ka ki kulim ka dagang ki kona kam sang ri kam ge kan pun do ka kam sa sa ka bhan si om sa sang ge kona cha tru ta wa thun ka ya sa ge kan tu mu sa gu cha ge o ko gan do ha ko ge ko lin ge gan ge ka un ge ge ni ka ma lu sa
cheating thing malong wisathi ke ngi namhlanje singimjabula ke chamzela ke fike ngqong ngimtsha ke qhumu ngicume namhlanje samtsha futhi ngcindo achamzela ke naledi achamzela ke ba ya buka wa samtsha futhi ngcindo namhlanje ke excuse me unorthensiwa ekeniha.

0: Exka FM 107 inxeke negari kemtsa sakhe ezodaka wa NKR ngicamse ngicala cemchumisa thini mga ngumthu mga yaqhamisa the gay fevi cemse the feeling fear takhe quma ngumthu mga tamsa singimsa thiti ka kwa qoqeqwa singimsa kwa ngumchicamsa thiti aqhamisa the gimsa program ngumqoshi ka usingimsa thiti aqoqeqwa kuy madu chumke ka usinga qonqamsa gimsa pasimsa mtsamane aqhole qhama mtsamane a uzela qhama ka usinga mtsisa thiki kana cimo okana wolo usisika e kang pasimsa tutu songa mtsa pasi itu tu aqhama mtsa nya singu ka ke ka usisika e kang mtsa tutu uzela ka usinga mtsa tutu ya goli a a wa mtsa ngike ke kwa e hika ho jalam cha kwa e hika ho tom cha kwa e hika ho jalam cha kang kam cha a kham kwa e nga kwam cha thui ta ki ne mia wa chi ge o mia wa chi ge wi o mia kham chi ge ge wi sikan do wa sing ngai chi ge ge ngai ka na cha mu shi shi a wa eren sta ga chi ge he a chau cha eren sta ga chi ge he a gul cha a ngai de ne ma tau kham ko chi ga ma ngo chi ga ni ni ka ta mia kham chi ga ni ni ka ta pa sa sing ge ti ti sing a e ma chi ma a chau ta o la sing ma chi ma a chau ta pang ga ta ko sen ang ta ki koi awa khatkhale ko koi awa se ga khama chi ko koi awa ngli ta wa chi pa sa ngai ne mi ke tu chi ga fo mi ngo chi ga na ka ne chemu shi shi a e re sta ga cha chi ge ga ngo to a e re sta ga cha chi ge ga go le cha chi ge ang ta ki ka na chemu shi shi a ko a chi te ki mi a erasta ga tsatsi ke maqhano mi tswa nqwa qalitsi ka fuma tswa tswa sentse ka ngona maqwa tswa sa tsaka ngona le mapasi mo qhamtsi ke e ka ma gulitsa tsa isa go kwimtsa go itlwa wa kana tsemo simtsa sa re ke kuli nng ga ka e ka kuli kana kana tsemo simtsa sa kana go le sta pasi tsa lungu sa tsi tsena ngwe ke ke ne kuli timam tsa wa tlhoeng wa ka kuli kana nda kuli timam tsa wa lungu sa qhama tlhoeng wa kuli timam tsa wa kam kama nna ka ka ne ne kona ta ka lungu sa mso fuka tsala mso fuka kon kham tsede ke ka tu mtsa ta ke chike kam pasim chon thai cha kham chike him cha saum cha kham bitaya e ya he kete ki ka o kete ki kham o kete ki guli cha hi kan ni ka ang ka usi si to to mai kan ni ka ang ka usi si to to jale kan ni ka ang ka usi si to to apa si ta ka usi kan o pas aun hi ka ki chi ma a o ta ka na holo si si awas a o chi ka ang kan chi ma o ta ka na holo si si awang hi te ki mi ki ngi ka humi ki ngi chi ka ta ka usi na tsala au ka usi na kham ngam ka usi a to a ta ka ang hi ka ki ki a tsang no ti tsong kano ki ma nia ewa jala sing kano ya ki kwa ki waka jala sing okino ki kano kwa ini ne mu kutigandi yang kana kumu sisi mu tigandi kana kumu sisi mu tigandi kana kumu sisi kana kano ta ki awola o titi andua asingu ka usi kandua wa kakua pasi taka kua jala taka kua mtum taka kua tu taka pasi au kamata ati ki chigano pasi au kamata ati ki kaya kanta aka pasi au kamata ati ki chigi kang angu watu ngeke ki tsamsa ai magi sinchi o wala sa ai magi guli tsa tsamsa ai magi khamsin ka wisi kana ta ka kya tsige he kang ke chum khama khoi tsige kang ke jala khama khoi tsiga ke to khama khoi na ma ka tsoko ni tam ai tani tsoko lin khoi ta tsige magi khama ka tsige magi guli tsa khoka ka ka jala sita ki kai o ka chum sita ki kai ta wisi na ngri kana tsamu si si a wa as an hi tsige a kham as an hi tsige ka ha guli tsa ta tsumo ngri ka wa khama tsumo ngri a tsa khama tsa no tsumo ngri a tsa wona titi andwa wa nda wana rigarondo an lete ne mi ke tsia tsia mi ke guli tsa tsika ke ke ka tsui kwa kwa tsike he ka ke bhani kwa ka tsui jala kwa tsike ka ke nna kwa e go sikana kham tsa ke kala ke tsa khoi kha go tla mtsa bro ka tsana ke ntake sapato tsuma e tsa ke sende ke bola ke kham tsa ke dire mtsa sam tsang mi ne tang ke ke yo kontele ite ke khoi dem ke tla tsam tsum mtsa na wiki a kom tsa ke sapato wa tsam ken kham kho ya e yang a tsu tsa ya ya guli tsa ne ke ne ka wisa ndo mo mo ne kwa o ka wisa ndo mo mo ne kwa tsu tsa ta tsike he kang kamu tsike kang ma kawa a longu sa tsam ite ke mi mo ne wa o mi mo no jela tsike kham singa ke ka ne tsamu se wala se mo guli tsa tsine ke kala ke mtsa khoi to wa mtsa sa le ka ne tsamu se mtsa sa ke kwa kuli mo ke ka ke kana ka mpa simtsa longu sang ke mtsa khoi ka ne ne kona ta a ami ke koi mo du tsung mtsa sam tsa fiteng na sam kumbi wa mtsa bo sing mtsa sa ke ex ke fem no rten sa ngai ne ngami a ab vikte ke kale sik ma tsa a timbo e a tege tete e ne mtsa sing ke mtsa du mo tena sam tsa hi khoro ma ke mtsa ke tuiri a tete ke timbo ngai ngai mtsa ka le gwa mtsa khoma ke kana tsimu sik mtsa a khwa ke a utsa khotli ta ke khoi dam ke mtsa a du mi khama ke tsa ne mtsa fiteng na mtsa sa ke terando ka mtsa ke sam kumbi wa sam tsa police ma bono tsa mtsa ke o mo ne mtsa ke da ami wa mtsa ab Victor
1: Escar.

eko ke te ko ti dara ka bwa mtwe swe sa tro ka kwe ka te hinke ti o to si se di Afrika ke kia hinka ra kwa msa to kwa msa ke nyang ma hinke ka ha se hin tro ka kwa tako ka te kwa kwa eno di ni ma kwa kwa eno ga gara mka ma tko mtko mtko mtko ya eno ngwa ngwa kwa eya kwa kwa sa ma kwa tawno ga sim kung ma adin ma tawa ta no ga si ke ti ka no tung ha tsa no ma ka tawno ga si ta tswe kung ka ka mo mo ka ta ta tswe nga ti ke yesi nge kwa na ma sa tawa ti din ma am ka ko ma ha tsa u sa ya ni ha e ya ga ha din ma se ha twe ri ta a ti ngwe li tswa no sa ha ke ti tsa ta ta ti no si ti ana ka ta kung tsa ma kung te kung te kung te a ta ha Wee ga wanda tswe tsinko yana. Ya ntwana o mahama koro. Ta khone kwese ke tsha tsha ni kwe ntwa. Ta khone kha ha ko. Ta khone kana te anga ye e ka a ta khone ngo sa ka twe. Wanda aka wo ta khone ana ngo sa ka twe. Wee ko sino. Ha se ta tlo kwa ha se tsumo tswa nta ku yana tshe. Ta khone ina nna kwa te a kharwe nu a tu twere nu a ma tsuta te nu kharwe ve ta khone a ma go tu yo te a tsheu sa ya he ma te a mo tu tsheu ta te nwe nka se ge a ta te ya kwa a ma a tsheu nya te nu te a kwa he de go wa te hie ni ta ta khone a ta nna ta khone ka se ta ma do te a ma ma to tsa ga nde o ka kwe tsutse ni wanda tsunu ga wanda se o tu ko ge ta khone ga ma poro go ne tsa ha te go Ntew did mama di koro ko ti mana ta ni di mkomo wanda o ka ma ti ka ma no ba ti ya ka ndi ka ko ko di ko ta ko no kana ste a ti kana ata ti ka ha hi ka wanda si tumo ti ta ho khale te no koro ko ti wanda o ma ta ko ni si ki tsa ma tsa ta ko no ka ha tsa ti ka ma mo ntse tsa mo ma ka te nya ma hi tsa ma na tsa ma ni ngi ngo sa ka ti ya ta khata nu ngingo samki nge tsa kuma ka tsa tswara hi khwenu a tsa tswara hi ka ngingo samku tsa tswantsa ke ari ta khon a ta na te kha ha khwe a wa kha matkoi kha matkoi u ma se sara ye ka nti u ma ma ya nwa te ke nge dingwe ku ta ba tsa tempo u ma tsa ha ma he a se hatta nna nna kwa kwa ta ke a nne nke kama mmo go tama go tama bo nya te ka mdi tswa ka di o go tsa a be nna ya kwere kwa ta ka nna ta na ta ka ka ku mo ta ko na ku mo ka ka ha se tswa di kwa ma ha tu a ke tu

0: ni mhi kwa ma ai ai nga ya ko mu ba e ku ni ma to me ma pa ta ma ku hai ko ye ko hai na de ba hai po ta ka hai ya ti cwe cho kwa ni cwe ku ku cho cwe hai na de ka ya ci be sa ngwe kwa hai ngi sa ti bi nu ku du ju ni kha kwa si ko si ka sa ti ta ni sa ti ya re ku an do he ku ko ni ma ta ka sa ama ei moka koita pere pere ta wanda mutinta ma ko yawe ntaha ku sa ku yete na khasa kare aka khasa kare na ko yate no ta ko mo mo ko ta aka kare ko ya kwa yate ntaha ama be ti ta ti ko le ti ngato tse tse tse ben ham ka ko ma ma ka kwara ni re ha mu ha ma ti ben da bai wa ra wa ka ko a ya ni no ti se a ko be ke a ku ku ti ngate ka ha ma wa ra wa ka kwara ye ima wara waka tsara hinu we kune ya ham ako moko go be u ha mtum si ka ama wara waka tsare ata na mata kune man tswate o te ata ama nyumo te ama kwete khate u ta ko mata na te mete ka hetse he he bon ka ti tin go re un go be ta u tsa ye go ta go tsa bon ka ko a tsa tsara i wara waka tinu tsa ka ding ye u ka nyote tu i ko ha tswa wanda te go tsuma te tin go re ntse tsuma mo go tapo a tswa tswa tsi yo go ntse di tswa tsa ya go bua a no ga ma ga ma mang ere a a mo itsa ke ta mo ya ma go tsini nga ene o ro ma tsa go ma tibe nngwe go saka ti le ti yo inki ya ta no no te te go khama te mo di mpuli mpo ma tsa ntsebe tsa wa wanda ma tsa tswa go no tsa o ma go tsa tsa sa mam go o ma go tsa ta go ni khama tsa mo ntse no tsa a te tiare ka ta go no khama tuena tuena u ke ta hona ma de tse tse ga bene ke tswasa mme ha ti a go ka ra kwa ti u no ke are tena a a mama go jenta sa ke are ha mbe tsho go tsa nye e no nga ba ntse ka isi dara na go tie go sie go sa mo ka tsase nta go no tsa se khuo go ya ta hona kana du kwa ye ta kwa tena ga ma ke are ga ma ke are na hinu ga ma kumana kumana kumana ga ma sisi teng ga mo ga ke se tswe ama se kwe go tseo ke a kutana go noga mamete ka nte se mana taba ka na ti nga he go ba e kwe di twa a ke kwe a go ka go ma tsa tlhobe tsa o ga kwe bo ta mpuni ta ga nna me jamba ra ga ntse go ka go di ya ha go tu ya ha a ta kwe go se si ya ana a am ga ne si nga ti ke a ke ti ga kwe tsa mbe ge ti mtsen ma to a ti wara wa kwera ta nna ta go nuti mtsene manxa ka mati he he botla ande unwa tena ya ne bon ama nte tswa ti ntsi nga mkwena mka a ta nxa ti he he botla ti yo ni ya ma ti ya ta a ta ke ka mfuni a te ge a ta kuni mkho kuni ma ta ka go tsa nwa go a mha ka te go tsunwa te ba tsunhe ma a tsa amunwa na he ti nga ma aka kunwa na si ti tsuna nxa ti ke kunwa go te ngore si gwi ta go tsa ya tswa ti no se khuo go am kho a kho ma ya hi wa ra go ta go ya ti nna ti ke ndena nna ti ke mo ti tswa si na kana mo ta go nna kana tseng a me tsa ti ke e ke di go kwa tswa kho du tswa kho no ha mo kho ya tsa ta go no se khuo se na go ya ta go no e tswa mo bue di tsa ti du tswa kho mo ha o tswa bo am da yo e bo tswa mo ta go tswa go tswa tswa tswa tswa nna tsa kwa ya khuri ntsa kam khuri no tsa khom no tsho gqe a tsa nqum une gqe a tsa nqum nga no ti tswetsa a tsa nqa ta hinya go no a gqe di a ba re ga a tsam je ke a tsa mo ke e ta ha ta tsho ma tinga ti ntsa wa ra tsa ma tsho ga a ta wa ra wa si tsu no go sa ntse tsho tswana mo a go tsho se mkhu ta ti u de go mtsuma wa ra tsa mkhu ga ga a ka wa ra wa ka si go tsa go ne si dina si go tswa na ta to ku ye go te to ta a ta ke tsa mkhwe na te kwa na tswe yo u a tswe di tsa mje ke man ye go yo o mki a ra bere go na mkam ta ti go tswe u te ga no a tso ta khwe te no ma ta ta tso mo ye go kwa ra tsa mko ku na a am ga si ka no si ye go kwe anza ga tsa m a khomo kwa ra ta mtsa go tswa no kuna nna ti ke a go te nga go tsama a be go a go go ta go jeita hinka nya a wanda di tswi tso mo a se za di kwa na ti tsi ta ma go ana abanana den pa wanda cinya chama o mono ai ba kwa kwa kwa din un apampisi ni kwero yeno eh ta tso he ku ye nkana ni ta he di mangande ga kwe un ko ko ha ben tse ga a ta tin ta khono ni ta ga kwe na o mbitsa steku tse exam ke ni ta tsai ka ra tsa ku ni ri dino khana ngwe hi mo ke kwa ha wo i bu be ga kwe tak e tsam kwe na ku ye ko te ni te di khana ha ku ni a tsaka ku ni ko ma te ye ta ku ma tsa ho ku ma o geta dza ho kuma tebe ke ku mungu ha dza kwe ta mje ha ku ku ni ko sika ta am anti to a ha di tse um kwa joro na ko ta ku am ha di ko um kwa ta na ko ta ku am tin ko ni ya ti ha da ma a be ha joro na ko na ya ha ka ko sika ya nta ho po ta nya mu ka kwe da ta ho nu kha a ma ha mu da ni ha si mu kwa mu ku tu mu kwa na ma ha da ra ha ke sa we ta ho nu am a to khala na so si juru na ko yaka ha juru na ko ha ya ko tshe kuno sa juru na tshe ke kha tshe ke kha tshe am tshom ta ko me tshe wo ko ta ko ni tsha nguye ko dai ma ka o dama a nja a ni ha tshe ke du ni tsha ni ha da ha da to a po ta ni ko dara na a ka a kha mko ta ko ti ha me go ben gandi na de ho a kha kha kha kha ta ga kom dai go sa tsho mui go tuku da ta bana te go tuku e e o go tswa tsuma kha tui go tuku ta o go tuku wa ra go te go go ntlo ya ka tsun e em tsa a ma hi yo se o go e he ma ke wi om di do a nne se de se hi a te ka ha mo a te be e tswe go tsa ho tswa ma ntwa a te e le tsho ma ha do ni kha ri no ha ku kha ri no ha ta o no ha ta ta ta ti na Where to what and photo dark? That day, when I come, when I'm doing my borrowed it down, I'm doing my uncle down to my dark cabanacle. I could come back, go to and do him, my clock over him, show him south, my dear. Taha here would pay him my lady guy. At that day, he could. I had Zakaroka had Zawe, I'll come in my moon, eat my hat once again. Dago kha kwena ha dukuto be sa ma kwere no ha mkom ki ha ta ho kha uma ama ha a ke jotswa enwe kha mkom tsa ma ni wo a ko kwa didi di ko kuye de ta metsi tsi a ko te ko ku nwe ho tsa ka te be tere tsa tsa an o hi o na ta nwe ko te mo ko tu he tsi nda ka tsi e ke nga ndi tswe di a mo si ke se mo ta ho no te mo ko ta ko a he nga ndi tsa ni ta mi ya te ta ma a be re ni ta ha ha mka ko me tan kwa na mo bo ndo tswe bi na ha tsana pat a ka ha hinya ten dine ha ka be kha ye se go ja ya u nga ma tana ko kun a tim khom di kho tsa sa gon do di hinya na ha tsuno ha e tso go mpe tso mkha ma me ngande mpe di ha nngo go tsoma da nga e tsa wa di tlo o kha ta a ha di tsoma ka ntse tse te mpe o sa ngande se di tsoma ngande mkhwezi le ka tse a go tsedi ma ha ya o ro ni kwe kobe go go a tsiya ga beng ta go di dana ntlo itse ke tsatsa o gem go go mka te tsom da te mntlo mka te go ta a ta tsa tsa mme ta go ne nwana nga mo kuye na dikuduma a ja no hina ma ke kam da ma a ha da ma go a go di no a ta hinti ta ma tsa tsa si dara ma ta mtsoma nwa na hi ga tsi ke dora go tsara ni go ne khere te mtu go ta go ta go am di ka ma tsara ga kwa na ke bere tao wa go khulina tao kwa go tswa ta go khuli ta go khuli ke e tswa mo ka u bo ta go no am tsa am tuma am ka e tswa ntlo a ka ta go go a ka am a se mo khomo ka te go nga mo ka go ta go ntswa kwe te mo ma am go di ya tsa mo tsom da ba re ga ne se mo khomo ke te mo ga ne mo kwe ma ke tswa re ke mwe ke ti dzanga a ba data mo ti a ka mo ka ti tswa ta di kausa ndi kwana diko da a do ni ko tuku na ha a o ko tuku ta o ha ti ko pa pe ta ni ko mo a ta te kwe te e ku di te te a te kiri ki te te ti em di kiri ta mi ti ti em ka kiri sa gune na ta ku mo te am ku mo mba am ta un dum ta ti gune na ko te ta ko no dri ka kwa am o ni ma kuru gwi ta ko no mba ta ko no un dum tetwe tantwe ma tetwe ko hanu mpanu ngu go di mongwe te khuru go mo gam go tswe ang emswere e kwana hambe to pago a ka ga tswata makuno na kwena kwena kwena bye very siko koye tipo u am kone tswa am wanda am dini ka di mo tenga go do tswa ta ma go be ka di bi ya na go a ta khuru go nna bi ya na go I'm going to go to the house. Se ke ha go mse si ya go ta ha si go tsane go tlo go go tla am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go go go ya ga go lo go te o go ga bana ga ka go ta o ntrama yo da si mtuma me ya te ke a ga tsa ye o ka ka tsama a di go ntse na go be go to tswa ka I'm damn same and mamma at the come from Zach when it is. Tam Grippima. Did the Ajoda for a de ah, tick na ah, worry to be in tack, aim to say. The hun, one at all, I ate a hat, one at ah. At the hint, on which I'm at a gun, a jayata, when a barbing, barbary to want a guru to want a atom. Take a hakuma, gambaraman, oh, hock. There must I be cried, Kiave gum, amma. Deji ngwa tam kokorum am kyabe kam manwa khuku bere mama kai khakui no ngam khuku be mtya go mkhuk e ube ma don ke tam ge go be khane e go metsa kai ne sa tswetsa kano sa tswe uno bere mtsa se go om tsi he tsunwa he go bere mtsa se go um go tsa dzi ke tsam tsum ka e garane bere ba tsa nyama ke khama te se go tsawa Tawa tahunu, mbata ni tahu tek aako siye ku tek. Yei! Nye maa kwe, tek ama tek ema atwa kungu kwa tek chunga kaya iya. Nye mkwa mamama, tek duye kwa rata. Nye dri kwa te a, nye ma tawa tahunu zuda si mtuma tahunu mbata. Nye mte tuwe kwa teko mkungu sa nita wapi ki seke seke tin a chunu. Tuwa kwa mkuma tek a. Tahasi tuwe nu u tek a, nye mama dini yobe ku. Tuwe ya kak a, tu tedi. Te tuwa o adu ko te hinke. Tako o te kunyen. Se mga poti mzama tuwe haki. Ya nungwa sa aman. Eye kai kwa mtu mka tawe. Gagara mka tawe. Kame. Ama za kum. Tama. Se ha chani makiri te tiyen. Ekuri du kwen acha mungo. Sa nga mungo nung. Ntahen yotu kunyane gambarak. Ayo di Kiao queen di kuga day. Tama chanim when I'm gaza over. Tanta hate could tata take a tago chim at a silk plum. Batak on a bat at a farm. When I key out my day. Dugutu kuma day. Satin tacum ah, sat dugutu. Satin tum si tum ah, sat dugutu. At a day, sat out of it and a corrid, sat out of it and a co. Sa a treat when a man candy. That's a clean no sa ha ya woo. That's a way no. Derem sa a very good pair. The whole answer is a way better. Sa none was good in sa yam got cooked at him. Sigun, sa yan built up sa yam on sa car. Manu jam tak from a child do good duty. Sa a moment to cave man and we had second to the hamasic of one dandy who oh ho sa kumu. Eh, and Gandhi, I say, could talk on track of tackle oh. My dad's a cabin up in jam, it's a green sinu ayat and go chuckle. And a jacum a quake or twana ma park and a cohoma over at a jump that come to the woman. Didn't did him harm my cattle. Sanga chapot, I say, when you then did cook a tackle treat them and can't whiskey they would cry. The hunt jump coming and I could answer you do at the hand to it and to go to the quanaki. The ata tia tin te te ke ma ata musangara ka kwa ko ku ku ata ngo sa kwa ata ngi kan tambe ji am ti ti dai o a a ke si ko no ma he ku ye ti no dara ka bom tre yi ti suere ti ka si tswa o tenke ngwe tso tsa go kuri ke to go msa te o ye te ga na me bia ka tinte te swete ento si tsana go nu te tso ga ta ngwe tso tsa go ken ento go msa ze o ba nga nda nta o ye go a tso tsa ma khefo go ga ga a ti go a ti a ntare go te swete ti ana go nu ti nu a wa tete ngwe mi ya khona ti ana go nu tsiye go ta go bere mti swego a wa tete.
1: Seven 50 minutes getting the Kimo Akaki Conqueror to escape him. Tim the guessing community to the Kangita come by him to Tanga and welcome the program. Kick and send the key, come see them to guessing the physical no community to make a link as is ratity. A ditty the key quail a gear one if him to gear travel. The colour of crazy him to the get an actor, the Mugita Jersey him gave it a try. Ini kita mesti dia kawat. Kita semua tak program kita langsung ini kita komersi. Kami alih ini alas teman mukain kita tu sila.

0: Mati, Natura, Yatika, I got the umbo. You could look him.
1: I
0: did. That went out to Takarahan, Ata Nazi, I'm a damn time. I'm coming out for the quick. Ata damn for me. Capisci, maybe, and Natata, I'm coming out. No, I'm trying to come out. They come up. We were a damn Jaroma. Make up the Jaroma. Jaroma, Ata, Jaroma, the Jaroma, Jaroma. That Jaroma, the river. Nataha, I have it. I had that thing on me. I come no go to Kubo to come by. Go out, go to eat the Amsha. Amsha, I'm coming. Make our humble, Jaroma. Makiko, what in Gurima? Makiko, Makiko, Jawaka, Makuta. Not a pure. Seven to the Macaco Bactua. Quantana had you say you can't have you. Adima Cacato, so we can't have you. Well, I'm good at him, and make it there. Bum, I'm good at Bum. I'm not going to be able to do it.
1: Aisha, tu yak aito. Perunak and Nahana de Kaysa at the Horn and did one damn Tokono. I had a son and a dead damn at the
2: Honda.
1: I couldn't get a
3: hoo.
4: I did it. Pandu chop biri.
5: Part two.
4: Pandu chop part two.
1: I'm not sure.
0: Ya kono tubu dana ke te kala ko ndi ndi ba ke te yanya ya go no ke buima khere jamba a ke tlangwa kwa
2: di boka she ko go
0: ya go no ke ba ka wa kwa te no bud bu ngam dumoram ke budi kya no budi kya go ke ya bu manga ya te kuma bu bu ta fo to ya ngare kwa ta che che no te ke te u kwa te u kwa kom na che u kwa ke te tlangwa kwa ko te ku ku aga no ti ke i khora ata khoye ka tswana titloile ke impo ye ke dika nge gana ataga ga go no ke ngumbe ka wa mane ke ga ma tsanga ra bona ta go no ga ma khama ke ga mo ga ma mana ga khaibe mangwe
4: ko o ga o
0: ta kwa ngam dana mpia ke no ga ma tsela o ga ma ke te mana te ya pesha ke na kala ja aka nga buje ute guye ko te ya kala kwa ko te kyare na go no ake kyare nwa ta go go ja di kyare kyare ndi ta e ka ka mte yo mka kuka ja gunima gunima nga kai ka go kala mba guye mka kare na go go di tsono kyare yo go go no aka tsole ta hisa yo yo e ka gana ti tsara no a di te ga tsa sa ta gamba kala go ja kwa ta kare no ta ya ka e go tsoe uno ngiyare khaya khatana ata ngamu buke maya iko khaya khara na hoy da ku kare kare ku kare tano khama manam dumur ta ko ngati khama po po ta gate ko ko ko ko ta ko te twe mara te pe ku sha khama de khama khama kwa ke yanu apa ma ti ek ame wa ngempo ta par apar ne ano amba tswe mdlwa moka pianga moka mba she ko shi tswara ho ho ho tamya ka ke apa matsano tamya ka kom ne ku tamya ko to yangu ya ga na nam nam o ngu da won khan khan o ga tamat mo o tamya ka ke di khama guri sha ta ka mba ta ne ka ti ta no shangara ama eu pai que tá na rua aqui tá na rua tem aqui tem bilhete tá com o carro como tá morre que coco tu apa mas é que tem a câmera que é tu monta tu já na tua ia contar um pouco ia para na casa tu vem tá com paga tu dorme não tu vem que é tá na rua quando tu tá se é bom tu vai chutar um ba na mas aí a hora que ele I'm going to go to the house. Ne kwa go lo ga du si wa ya go ga tsa ma ba ga ga go ta go ta ga u kwa ma ne go tsai kwa go ga tsa ma tsoi di kwa nne mna ma mka te nne mna ma mka te ta go tsai kwa kwa go a ke ba shao tin na kam ba ba tsai yo tsai ta kwa wa na tsa to wa ta ke ga re te ga bana u ite ke ya sha ya koko yo kwa cha te tiwa eta me ko te no ha che o kai wa ta ko ba da ba na mo tu ja ba la tu ngi je ko yo ka te ni che ya ko ni ma tu ka ma te te ko ka ko cha te a te ti tu e ho te u te na ta tu no te na ta ko ko ma mo ha no ma na te jam ki ha te ya ga la ho mo no nge ko am kai bo ka tu apa maki kama kama wako hama hama nako nata apa maki buwe kutako kama kama gawako na mana mia teke chapi ya huu kate apati nata kwa apa maki kunu kuta mia kuhumuta mia temu no apa ha ha ha apa temu apa mtema kwa kwa mana tiare yoga kama kumu tiare kwa te aki yako kaya muka te ya te ya kwa kumba aki shwene nga si titana hile namati ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
4: ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah ya hui ha da kha no ka ki ya ka no buru da kha no ku ya ki ke ni ha se ka no ka ni e buru ngu ni ni ke ni ma ya kha cha ni ku a to wa ni ngun kya sha ko ha mbo ra ni ma kya sha ha ma cha
3: a o si
2: o sho ko ka ma cha ha a ki ke ma tu yi ngu ha ya ta ka a ki ya hai
6: Corona tuya,
2: ¿cómo está? ¿Qué se ha puesto?
6: Yeah.